0: kan lomo ati lade mo ki yin
1: seun
0: ola ni kebe lo mo ki yin awon eyan kan be bi le njo bojo
1: ro be ni
0: eto yi
1: a tele
0: a
1: tele ani lagelu
0: wo winni ojo awon eyan kan ti pale ko won ti lo re sun mo gba won o baji so mo si fe gbo bo je se da o
1: elo mi o ti ji so bori o le ja agun merin abala to ti gbe ni
0: anti temi to pe ni olubare exit mo ki
1: amo ki o wa fe itu gbogbo bari awon ti lagbara olodumo
0: ni ti yin na oju kan kiti na
1: re ni itu losan
0: pe je pe lanfani ati wa ni facebook

0: ni jejo mo so oro momo ti olohun fun ni omo marun sugbon ti kankan na omo yen ti o ya si won te ba gbagbe
1: agbagbe
0: mo dupe do olohun pe mo so sugbon gba ti o fi di pe ile ojo alami si mo tori ngba ti se ri kini kan be ta ba gbo otan amon ta ta to
1: be ni ori bo ni yan ba
0: pe eja wo na eja na o da si labele eja wo ona ta le gba da si ko tori pe yo dori afefe iye se bi mama run ti kankan o si ni ya si abato atosa mo yin olohun adodo mama awa pe kan lara awon omo won kilode mama rojo mo ni nte mo le pa won ti mo le fe ra won
1: ko iti ri
0: ki le se mama uli lo ni esa fun ni abalala fa abi ta lo so
1: abo ni mo le kan
0: sugbon ni peyin gbeyin afa kan ni ki mo da ko awon olohun se lu afa na fun wa olohun le ko mo yin o
1: amina ya allah
0: olohun le ko mo yin
1: amina ya allah
0: olohun le ko mo yin
1: amina ya allah
0: bi mo se n ba yin so lowo lowo ni to fi di ani to fi di ago mewa le ana mama ti ri ki awon omo o
1: olodumare ni
0: mama ti ri ki awon omo
1: olodumare ni
0: won rojo sugbon kini kan ni bisu wa ba ta ija adake
1: bẹẹni
0: ni te je ya wa ija adake
1: won lo ni han rojo mo won lo ni han rojo mo
0: ija adake a ni ji o fi o
1: ami o olodumare
0: wa lo si ni de ba wa
1: ami
0: a ti ri yanju o
1: olohun ti yanju re
0: mama dupe lowo olohun mo dupe lowo mi
1: gbe eyin eniyan patapata
0: sugbon afa tolohun lo afa ni ki mo da ko awon ni mba da lale mba da ko adugbo
1: o ka furuko mo
0: ni alafara nle ibadan mi
1: alafara olubadan
0: yo da fun o mama ti ri ki awon omo ma amo mara arun won ti fa pelu boti won fi resi won fe gba won fi gbogbo nkan
1: gbogbo eyan se be o
0: mo si fun mama lowo
1: eh ki mama ke ma jeun loku mo gbe lemo
0: wa ni mama e dake
1: mo rojo ladugbo mo mo gboro re
0: e mo nu yin bi asoko enikan ma nu
1: mo gboro le meeting ni landlord mo o mu lodo rere mo
0: ah ise adupe o
1: ise o
0: so e ja bonu toni
2: tikiti kirakita kirakita
0: iwon ba niyan gbona mo laisa mala
1: be ni o
0: biyan ba ti gbona bi

0: ọlọ́run náà lórí ẹnu rẹ̀ bá alagba ya ni o
1: olupo lo eke mi mo fun olobije oju ti e na
0: olio gbo mu oro iwa mo soro won tole la awa e kan sa de de gboro ka si ma pariwo e
1: be ni o
2: mama mi ye eleda mi
0: nta kokon se ri pe a se wadi
1: akoko se labele na
0: abacha ri pe looto ni oya ja so faraye
1: lo ba fogbon
0: bi yen ba ti gbona
1: lagbona
0: ya mola

0: ń sọ
1: bí ogun ata olúko kan gata kan gun lodo kan lọ lọlọ kan tun mu kan se bi gbọn je iwe du iwa ata yi pada po be lo mere
0: ah ni sile aye wa
1: ami o ami
0: ah ni se obi yan
1: ami o ami olodumare
0: alakunrin ti so re mu ni kilo wa eh kilo sele gangan to mu ke ro pe e fe ri mi awon la won bo nbe uni kere kere awon wa den to fe lo pe an fe gbeyawo won la wa lo baba won pe daddy mi yawo mi yawo ti mo fe mo fe fe eh mo fe ki e ri won ni baba to ba la won ko fi yawo awon hana yawo mi ri sa won ni gbolohun kan ti aba won so yan na ni pe ah omoju lo gbolohun ni je ko si fe o ni fe bi bi iya re o
1: ami ami
0: o ni owo mejeji la won fi boju adua won tori pe won pe
1: ah pe so ko bi ko bi diro jiro ni
0: ma won le gbe igi ise ni o si mo nipa ba se se susu rara o mo gbe bi o ku si na ni wahala me
1: inu lile na
0: kiti kiti o ba si ni inu lile won lo
1: wo si ni kiti kiti
2: kirapita kirapita oriba
0: won ni wa so fun awon won so fun baba won pe an se an ba se fi han yin an fe fi han ya eh o se kini eje ki lo fi
1: omo asa lo ba mo yeye re asa lo
0: ada
1: o ko ni
2: kirapita kirapita
0: won ni awon fi yawo awon mama awon
2: kirapita kirapita ori baba mi le ori mama mi le
0: won ni pe na ni mo bi n ba se soro
1: emoji
0: ẹyin ni agbogbo lo yen pe
1: so ma ni bi
0: so ma ni bi ni
1: la gbele won o ma se o
0: won na se woju
1: e da ko niyan kuru la kai
0: omo bere girlfriend awon pe he
1: o ti mo
0: ni sa o sa ku awon sa kuro nbe won ni pata awon kuro be won ni iyawo girlfriend awon ko fu awon la kankan awon kuro nbe ta awon gba ibi ta ti ma se se nkan kan awon gba lo awon peya ta won ri ni pe ngba to dijo keji ni awon ki ya won pe ase kuro ana kere nkan kan o lo ti sa won block e ah edi mo ti block mi kele re
1: ha ah baba mi se wi be o
0: kan si wo pe ah kí ló mọ bìnrin yìí kí ló ṣe lè fún kí ló ṣe ní ìdẹ̀ níbi mìíràn ló fẹ́ fẹ́ kí ló ń wo kíni wọ́n ní bá ṣe gbé àníyàn àwọn lọ bí iṣẹ́ ó yẹ tí kúrò ń bí iṣẹ́ àwọn gba ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ lọ bó ṣe dé ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ làwọn ti rí pé ojú ẹ̀ padà sáwọn pé ọmọ kí ló lè ṣe lọ wá níbi níran
1: ibi ń díje rẹ mi wá rìn ni
0: lọ wá lágbájá ó bí mi bẹjá lọ wá níbi níran jọ
1: mọ nǹkan tí màá mẹ sọ ni tí ọgbọ òyìn rẹ wí ni
0: lọ wá níbi níran
1: bí ọmọ yìí sí rè mọ kẹni
0: má wọrí má wọrí wahala o wa de oni bi oju la o se fe mo omo bere.

0: ba ton pada ri lola ma tun fe won le ri won fe won ni fe ta ni won ni won kan message awon ni pe awon be o an fo ko olohun be o awon ti wa ani bi ni ran lo
1: Nari
0: to na wo na wa ani bi ni ran wa lo o message to po o kan mi o fi ole o sugbon
1: o bi eyin re so
0: ah mi o le wa ti aro ojo
1: nto bere ogun
0: bere wahala
1: nile okan
0: mo ba se wa fa wahala awon ajen to ni ya o mo ko mi o ni ya baba ni mo ni cha baba ni baba mi o je ti ma gba mi bele oko ngba ti ma ba bere wahala ti ma binu ma binu bi mi na se nko letter mi se send message si e mi na se nu banuje okan ni mo se nu aidunu okan mo se ninu irora tori olohun ma binu
1: awon ma ni
0: olohun yo
1: yo pese ani binu na
0: si fun e baton lo thanks so much won ni gbogbo awon ta ma pata to jo ma awon po ni awon sesi lo ni no

0: ma je kini kan ki pe lo nje ma di di mu table mi se kun le ni tori mo mo pe gbogbo titi la pare
1: o wa ya
0: me ni joko labe tent odo re ma mu tent mi se yin bi ni bigi koko I won pe ibe ni tan wa itan kan wa ni be ibe ni ma mu tent si wa la so tan jo yen
1: dembe yen kana o le je to amola isumelo
0: tori jo yen ma ti wa kini kan lo ma ma bu amola yen ni ni se ntele somo me ni gbo be egusi oyo n lodun je ati gbegiri ana egbe kan be nba me wa eran si ma la ko ni camera ke je ma oya te ma record mi kan send e ka kiri agba na yin ipe baba mi ka bi se ale bayo akande ipo donu badan ah sapono ojo yen gbogbo aye ni ma je ah iwo gan wa mo ipe mo fe badan ni yawo ma tu e kan dana lati foko ina kan loto lati le an ajiro nbi mo ti mu yawo ma e kan dana so mi yo be
1: to ta tenti ti
0: e gbara olodun re isun ase baba ni
1: ase o
0: isun ase
1: o wa je to ani mu fe mo ye
0: se
1: isu to ni je to
0: ni yan ni ka a le ko mo fo lomo
1: nje mo gaga
0: e o
1: sori mo fe mo yesu to le je tan mo fe mu ra re le
0: ti lojo ni
1: eh mo fe ti si ma prepare abi oyo bajo ni lo wo ni o bi eh kini kan ni si ma bi se ra ko lo ti ma so wo si nu ni o le je to su mi lo
0: je mi wo ki mo ba je merin laaro ma fe merin le losan ko ba to tori me fe je mixing Some of one in your bag,
1: eh? Mixing,
0: I pay. Okay, get me so. I won't be old in school. Sorry, man, a laro, man, a lawson. About to the door, or lemma, get many. Be party batting men, or lale. Mama, the little fussy.
1: A
0: little fussy.
1: I'm ever.
0: Mama, dancing.
1: Man, a met uncle. The medula,
0: medula, in la.
1: A little for your meal, Femme.
0: Bien ni ngba mo ba fe ba dure carton ni je abi carton meta bo akunya ti bale
1: ah wallahi ko lo sa nu re ni wa de bizi
0: ah lagba olorun a fun alara nida
1: ase o
0: lagba olorun
1: te yan ba je isu meji laaro ah sa le to tun je isu meji lo se sa
0: ki le de
1: Debis meji la
0: ke mo nje je ni ti eni ojo ko ba je special be ni oniyan mura re ni so ma npe ojo eniyan ba mi re bi iyawo abo ni baba iyawo bo ba ti wo awon tele a fi singlet ri
1: ben
0: o ba tu wo le wo ni kasi
1: ben
0: egbe sokoto le a tu wa gbe bubale awon afagbada le a tu fi filasi
1: ben
0: a ku le keso a ku sorun so ma epo niyan ti dirari ni bo se nje ri ni en me fe tu fun otan
1: to lo gba fun
0: ami ami olodumare o
1: sun
0: le
1: ni mo ma su meji la njo kun so le wo san ni o gbon ton te ya mo create me logo
0: be meta technique a rora ma lo ni o mo were di we
1: lai wo do ton ni o su meji ka be lo ko je So, won se yawo yawo lo. In to mu koro wa lori agbagbere. Gege bi ya oko.
2: Kirakita.
1: Won ibi ti a ma won gbe, won da ba won so kan ba pe lagbaja. Inu ko sa fun ya re sugbon wo na. Gbogbo nti nse lo yi o. Sugbon asokale anfani o da o mo je ya re o wa bo wo ma o mo je ki ya re mo je o wa o mo je o wa o and you wow to ba say say bi yawo e ba ti bi mo
0: eye yawo re
1: olohun o je se o te layo o kan pe ni pe bi mo kan pe pe a bi mo o o ba si ti a pa e bo ni odo lord mi lati ma pade lati ma so mo loko to ba se se pelu nti mo ti la koja mo je yawo re o ko sumo yawo re iya re mo je o sumo yawo re o tori wo na o kere o wo na so meke o awon ti gbo sa
2: oluwa mi ko ni sala imase
1: won na da mu oro yen te ya ba won so won na han mu lo won ni titi yawo awon fi bi won gbe ba won se pari yawo tan tawon ti ni tawon gba tawon ti lo awon kan pe awon kan pe won ni pe won ni wota le yawo awon lo ki won tan awon de kuro nbe won la won so ba won pe mi mi kini kan si nbe ti e se to dun mi ina si ni wi pe kini baade mo aso baba mi mo aso ti na e si wo se mo pe awon mole bi yayawo mi ti o mo yin won mo pe kini sele
0: abi o sa ma wo yin lojo ni
1: e ti se o ti lo bi mo se fe nkan mi nu fe nkan mi nu me fe nkan mi nu a ni jo pade njo gbe nde yo te powo lo
0: ye so mo gba ni
1: jo gbe nde ko se te
0: se ni mo
1: o mu kini e wa ni
0: o wa o bi mi ku ge ni mo ko fe fe panu mo
1: o yo yo o e di che di e
0: di e di e ni di e di e ni o ye
2: o mo di yo ile la ye yi pa
1: leyin re won ni awon bi mo won bi mo won si pe won lori ago mami adupe o abimo laaro yi o ah olodun seun oko abobi oya juweju ele bobo la se rin ma pe yin pada oro ti baba awon ti so fa won ati pe in to ti sa won lakoko omo to lo sa won lele keji ira la mi o mo tun suyo won ni bo se di pe awon ola npe won le titi to fi pe e ja pade ni ile daddy mi ni be lati somo loko se ko ye ki wa ki yawo ko jona kini kan so mo gbe sa fun mi ni gbe sa fun yin sugbon iku gan ko ti ku ni hospital e je re ki nbe e se mo mo mi e ti duro e se ma wo won ni njo suna omo olorun lo ni kan wo mo peru to ra won se yawo tan o pe an kan ra an pe ran suna awon ko kan fe so fun pe ati bi mo alhamdulillah olorun ti se won won wa won ni baba awon lo ran on ke bi akobi yan na to wa ran tawon na lo to je meji meji na won pa baba awon won invite awon ore won won ni gbugbu ore awon ore baba awon ni won ma awon ti kan pe mo ti tun wa sugbon isi omo ni si omo mo je won lo kan di bi owa ago merin si marun lo na ni won ni bo se jeun lori mi na awon re ni ba ni lagbaya iwaju alaafa mo ti ni so lekan sugba bro mi lo kimi wo si ti lo se baba e lo ni ko mo jo mo so bi to mo wa fun mi eh afiti ba se nu mi ateyin mi mo fi pon oloku mo sa fun mi nge se wele o abi mo to lo lo re ri ya wo ta won fe awon ti so awon nkan ko kan
0: die die fun
1: mo ro mama awon fun ma awon sakula ni o de be o pe ni kan ba n tara ni pe won de be won won so bu kaka be o awon kan o ya wa awon sa gbe sugbon awon ya ya wa awon nbe nbe ti fi soro yi na wa wo pe ni nsi mama yi sugbon awon eni kan o fun lesi kan to to le mu binu wa kaloku sa kwada tuka won lo oni gba so on tan lo ju begun yoju baba le se pe ba jun na nu atawon to tele wa ni an lo ni lo ti won se lo bo ri bi ago mefa si meje lo re nu ana gbe yawo awon gbe ya o ma to mo awon pada si ile ta won gba e rara wa o ku ni ba ro

0: incroyable. Hello.
1: Hello.
2: Hello, sir.
0: Hello.
1: Yes.
2: Ejema bi won pe mo pada se wole. Seri normally igbeyawo o ma ni crisis there o.
0: Bẹẹni.
2: Ti crisis ba de, ti crisis igbeyawo won ba de. Ori iya yen no ma fe dale. And normal crisis ma wa. So yin o se kin se nkan tori iya yen e ma kon ma ti tori iya yen kon ma da crisis igbeyawo won. Ni ori iya o kon le ma crisis kon le ma wa.
0: Ko bule se ko le se ko le se ko le se ko bule wa. Bẹẹni. Bẹẹni.
2: So you should be able to manage our home by ourselves. Not dale ori ya tori crisis ma wa. So le ko ko le se ala in ma si to ba de ko ma so pe tori iya re ni. So crisis ti n de niyan. O ti fe ma dale ya lori.
0: Hello.

ba momi eyin o le mo taste e enekwa baya na duwa ba omi odu omi okoru esa bi aye awon kan ti ri niyan won mo riri ti won pe ni adori won o to aduwori oluwa ni agbadua laare tori wi pe mo gbe olohun kan wa fo oni won pe ni oluyipada oun lo mo so omi di wine esa oun lo le mu aye eni ti won sepe fun ko di aye eni ti won mo sure fun eyin aladu ase wa nbi laare afẹ gbadua gẹgẹ bi oluwa ti ran mi e pin oruko jesu e pin emi mimo adua kokọ niyan o wa pin oruko jesu wa pin emi mimo so igi bi direre laaro yi oluso gidirere iwoda so gi mi direre yi aye mi pada oluso gidirere so gi mi direre ninu bibeli ni mo ti ri bibeli so pe iwo ni oluso gidirere e poruko jesu so igi mi direre olu yi aye eni pada so igi mi oya adua menana da ya meru abada saigi midirere ebenu adaya na baru ebede ya nenua egebori abada ya monunia mena baru bi agada ya monunia idali adabaya na rubia ede meru abada ya nono repala da ya nedoli agada saigi midirere emi awon woli saigi midirere ame meta jesu oluwa wa

0: fe gbadura won ori ene ku won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo dede ide agbajo le leyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun oli temi to pe je jesu se bere o lo fe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi dara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi mo sare kiri mo iru yara e office center bi lenu se re ni wa ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te pa fe dara po mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapi ba se gbadura ti testimony sin tele loruko jesu
1: esa mo wa ni bi ipade kan ni ojo sunday bi mo ti ku on gbogbo church wa esa ni mo lo sibe nigba ti mo debe awon eyan wa nkini bi igba ti wine nbe ninu aye temi na mo wa ranti nigba akoko ti mo ma lo sibe esa mo yawo moto lo ni sa e wo bi ni igba akoko ti mo ma lo be mo duro loju titi yen mo wa reti okada esa eni to se pade nigba to lo lo kiesi pe mo duro nbe mi nikan o wa so fun mi pe oga to ba wa nbi lati oni dola adugbo okada ki koja nbi yo de ne to wa kati merin lati fese rin jade o je wa wonu moto mi ki lo nduo se lataro esa nigba na o mini mi o ti di wine enakwa da ya berubia e to ba mi leru ninu ese bibeli ti mo ka omi langbodo mefa mo de enikeni obu nbe lataro esa wine lo tan omi o tan kilo kini tume ituma re ni pe bi aye eniyan o ba ku oni ipele omi si ipele wine won o ni sugar enikeni o ni dodu e esa won o ni ran lowo ko seni to ma wa sodu e iyi pada to nilo ni pe ki aye re jade ni omi ko di wine mo so fun yin mo ni pe e wo bi eyin omo Olorun mo ni ti ena eyan ba ni oko esa o de ye ko ma se eto e lori omo sugbon fun idika bi keji iwo fun ra re lo sanwo omo school o de ti n gbe ba ki sodun mewa ki sodun medogun wo bi

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokan din ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bo su o si se pari emi ti yi o ni pari gbogbo eyan omo olohun edide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se ngba radi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to nbo lohun igbowole wa bere by system but ki se Wednesday to lai Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je o si imole alaye loni ojo isegun gbogbo eyin to e fe ko lohun o segun fun yin e ma bo bi pepe ka to lo si Facebook and TikTok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo oni odekun le so pe o gbogbo eyan omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti dobale awon mama ti kunle e pe pastor Mrs. Temitayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara.

0: Adoke.
1: Alagbara Israeli o ada ogo pada fun Oluwa gba ope ro Monday tutun la duwo yi ose alayo ose alubarika Monday to pari osu kesa in preparation for marathon wa September 30 lowe ze ni o stroke to ba wa iyen Thursday Monday yi Monday agbara ati ase ni ada ogo pada fun Oluwa gba ope ro ila man bere ni Monday bere ogo tutun Monday asina Monday aluyo Monday ayo Monday ola Monday igbega Monday na bayo Monday iyanu la so ti gbo mi asi bi radio o ti gbe sibe ni mi dun o ya lo bu opolopo iyo si bayin to ba ti wa bu si ko so fe pe owo to lo yen ma fi sile tabi ko paro ile ni ko lo mi ko lo fi yen sa ni owo e so ti fo yen si very good so nko to ba ti pari omi yen lo ma gbe to ma fi lo won sobo e wa wa enu e ko to lo eh ase jade anu soro iya ko da ba reka mo soro jade Idi aja ni duro de ya. Idi aja ni duro dogu. Idi aja ni duro desi. Idi aja ni duro dabuku. Ma ya ko ni nakaba. Maria ka sadaka. Ni nakaya ba nika. Ide ye o. O ya shiwo. Ide ye lo shila ku fiji. Se la ye wa ti de mole. Ni re ti abuku nla. Ni abuku nla ba wa be. Ida mi ya ba wa de. Ki mi ra ye ba wa de. Ah. Won ni ji aye de. Mo so. Ije aye ije inu okoko aye ije aseti ije asedani o ya daka mo sise mo in the name of Jesus amen omo imo gbadua ije kan mo nja o o le furasi mo mi ije ma je won mo ori pe gbogbo awon mo iba o ti se wahala le won lori akoko ti e ko ma je ko ti e wa si kankan mo o tu wa nburu si won mo ni gbadua pe dadi eyin na je sami mo mo idide dada o nje omo to wa laye to awon omo yen mu omo aye lo nje be ti owo mu dani be dani bayi ma so taruko awon omo awon omo to fun lomo yen awon omo to mu oyan yen ma so fun bayi pe nisin to be si ri se to be si ri mo to be si liwe ko ma ja won mo ko pada wa wulo ko wa se todu re ko le je won mo mummy yi se o tin se dadi eyin na ibere si gbadu akoko yi olorun fe de nkan oni ma je mu lo so be iji dakeje oya won mo e lo ma se rere amen o ma se rere amen o ma se rere amen o ma se rere o ni gbadu fun eni to le loyibo yi o o te ti fe so o passport ti wa lowo e o ti fi damu damu le yoro visa yi ni o da mu omi e ko won sara e fi owo owo e owo e fi mu owo toju sile fi mu omi sara won ki ko owo baya katana o ya gbugbe ni to fe lo gba visa yo yo yo ya e fi owo to wa nu mi e fi mu o ya e fi mu ara yi ba e fi mu omi sara yi se ti owo yen ti fi mu ba mo so won ki ko owo won ki ko owo won ki ko owo mo so nigba meta ni bi embassy won ni ko wa olorun gbo o ni ma je mu so bi pe kenni kan ka wa kan ka lo gbagbo ile kun loyin bo ti se oba to sile kun Macedonia fun Paul apostle ni we se awon apostle mo so ile kun loyin bo si amen ile kun sere si amen ile kun aluyo si amen egbo iji ma de bi giga iji ma ro na bayo iji ma serere iji ma le ma ba iji asedanu yen mare kata kadina ni na ma ko re ba so iji yen daka iji yen daka iji agbara kaka iji ma gboju ma bo si iji ma le ma ba ìjìyàn dákẹ́ mo sọ jáde arona abayọ bula arona abayọ bula arona abayọ bula arona abayọ in the name of Jesus. Ẹnìkan níta ló ń gbẹdùn orúkọ mi ni wòlíì hiho ajílóore atamátàsí tiléṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Artillery Crusaders CAC atamátàsí tí ọlọ́run bá gbé ibùjókòó agbára àánú rẹ̀ kalẹ̀ sí olúwo lọ́nà tó géètì ẹgbẹ́dá nílùú Ìbàdàn. Alagbara
2: o ma lagbara
1: ose yi lo ose yi o ose ya mu re o gbon to ni ma je mu ba lo so only 24 hours annual marathon ti a ma npe ni deja 24 hours annual 24 hours marathon pe ya yin ta ba npe ni deja temi mo ti ma n de nkan olorun fe fi se olorun fe fi pa iji lenu mo o ni ma je mu ti soro
2: o di soro
1: olorun lo ma npa ota lenu mo o ni program ti eleyi 24 hours annual marathon prayer iyen ni afikan kan adua elekan lodun to ma waye abe ni won se yi ni won se eleyi won se ose yi won se odi 31 yi stroke October 1 yi sotoze yi oluwa ni pe akori re ni stop the evil stop
2: da eji buruku duro
1: stop the evil stop stop the evil
2: da eji buruku duro
1: yen ni pe ka da eji buruku ka da duro oni ma ja mu lolo mo da duro o ni ija iri na yen ija iri mo yen ija iri je yen ija isan yen ija iroko yen ija iraya yen ija asedanu yen ija amuba yen o ni ohun fe da duro iji ti je lomi o ti gboku omo si iji ti je lomi ati da duro bi ise iji ti je elomi bo se lelele o ti mu amubo iji ti je elomi o ti wonu igbese ṣugbọn bi beli so wi pe ireti wa fi giti abẹ lori o ni ti gbogbo re ba fi le gbo ohun omi yo tun so eka tutun jade ohun lo fi je pe ka ma yayo tori marathon yi akanse adua
0: akanse
1: ele kan lodun
0: e kan
1: lodun as marathon player
0: ah mami fi re
1: omi majemu ti so o ni gbogbo ejibun pe lo mo daduro
0: ah
1: iyen fi wa lokan bale pe ire ti tide gbogbo amugo gbogbo igbese gbogbo ase ti pe won olorun yo yin je iyen lo fi wa ni okan bale tori wi pe olorun o le so ko lo so be kiki ko ni kaluku wa mura oluwo lona to ge ti egbeda oluwo ni ona to ge ti egbeda iwo ro ni tin wo ko oluwo to ba de nbo lona odun ekiti mi o de nbo ni pin lo sugbo do ikire sa bo le ni oluwo to koko kele be pharmacy oni atamata silu lo a ni agbara o eh ta so to je pe opo lo ni emi oni majemu ti ko jo to je pe ma ko ni nibe ba lo popolopo ranse olorun na ma sise ranse nibe ipele meta ni a bere kala go meta osan wednesday yi ni meta osan ni yen a pa ti ti ago mesa bo sinewa e wa gbo ipele keji oni le tun ma be lago meji lawo ti o pa ti ti ago marun lawo ipele eketa oni ma be lago mesa ro ti ma pa ti ago meta yen ni okun ba wa
0: kekan
1: mo so ogun selaye
0: wa
1: mo ogun selaye wa e wo sa inu mi kan dun
0: tabi
1: ori eri awon ton wa awon ton wa ni last year awon ton wa ni year before eri na mo so
0: eri ni o
1: eri yen mo po nitori oro olorun ko le lo laise nipa to bi wa to wa nso lori eleyi to ni ohun da ijiduro ani ohun fe da ijiduro iji agbara kaka ani kina npe ni iji agbara kaka iji agbara kaka e je lo yin baba mi alagbara sel ki wa so lori e ka wa gbadu wa di owo esoke a fe ki ogun fun eni to logo o ni kan lo logo ko tun se to logo leyin re o logo to logo wa ki ogun ogun ogun ogun ya o ogun ogun Jesus oluwa wa wa di orokun re mi wa ma wo gangan bayi o wa ma bo lohun so eni ni monday to pari osu yi o fe soro wa ni alagba wi mi o adada ti aseda eni ni monday to pari osu yi ire mi to ku ninu osu
0: yi
1: o lo ba mi ko won jo lemi lowo je ko su yi
0: ko
1: po gbogbo ire mi fun mi ko ire mi
0: ire mi
1: o tele mi losu
0: tutu
1: mi gbo lo sasheti losu gbogbo ire mi to ku losu
0: e
1: fara won ni bayi bayi
0: ni
1: oni ni ose yi
0: ni
1: oba to su iku ki ko ire dani lo
0: be
1: lo ma ri o
0: iwo
1: kuro
0: jesu
1: o ya o ya kunle se mejeji bayi sister kunle daddy kunle mummy kunle wa dowo e mejeji ti le o wa fori bali nigba meta wa ni mimo
0: mimo
1: mimo so bala mo ko ya o mimo mimo mimo so bala mo bi
0: ah
1: ayan fe lo fura
0: lo fura o
1: mo so lori iji agbara kaka iji agbara kaka
0: agbara kaka
1: iji fura lara re la npe ni ategun to sowo odi
0: kabiyesi
1: ise awon apostle ori eketa di logbon
0: yes sir
1: act of apostle chapter 27 to ba bere si ka ibe ni won ti se alaye ohun ti won pe ni iji iji ni afefe to se owo odi
0: afefe to so owo odi
1: iji ni afefe to se owo odi won ni nigbati awa si siko nibe awa lo leba kipuru nitori ti afefe sowo odi so iji ni afefe to se owo odi ninu iwe jona ori ekini taba wo ese ikeni o ni sugbo oluwa le fufu nla jade si oju okun iji lile si wa o wa ninu okun iji lile o ni efufu efufu na pe afefe afefe ile efufu afefe oh my god o ni efufu so ele to ba ti le nbe o ni won pe ni iji e wa gbo mi gbogbo eniyan kini se efufu gan kini se afefe alaafia na ni koko wa be ni sir afefe ana afefe alaafia afefe owo afefe iye afefe aye afefe fokanbalẹ ami irada won mi yan sara afefe ko fe si wa in the name of Jesus
0: amen
1: won mi yan sara won ni kin gbadu e ni lojo munde won ni ko to dago merin leyin fo ni mo pe o
0: yes sir
1: afefe gidi ti ma fe afefe owo gidi
0: amen
1: oluwa n ba mi soro
0: yes sir
1: awon ton fe lo gba visa won mi yan sara dada wa ri kankan to ma sele pelu irorun visa de ma bo si leyin olorun gbo ọwọ ibudu agbára tí mo sọ lẹkọ akó pásítọọtù àwọn kan wọlé ibudu agbára yẹn lọ ẹ má gbàgbé pé ọjọ wẹẹsẹ yìí ni ìdẹjà o 24 hours marathon prayer
0: ìdẹjà
1: a máa ń pè ní ìdẹjà
0: ìdẹjà
1: akó pásítọọtù àwọn èèyàn wọlé ibudu agbára níwájú ọba tó la yàtọ àwọn akọjáde ọdún yẹn wá jẹ ọjọ Sunday mo jumo Monday.
0: Ojo simi sojo aje.
1: Nigba to di ojo Tuesday ni Oya ni Abeokuta.
0: Yes sir.
1: Ah, one drive lati koja ni bridge yen. Mo kan ten ni daddy o ti sele o ti sele o ti sele. Aruba mi. Mo sare park fura mi mo drive mi ni ko lo nu mo.
0: Yes sir.
1: Se mo se park ba. Mo ni kilo de kilo de kilo de. Ah, o ni daddy o na ti fun 2 years.
0: Yes sir.
1: Ma fun visa America to tin le
0: owa
1: de ni soro
0: eni
1: kan wa o pa to tin le visa lojo o ti le le ase jade o ma boss ni olorun go
0: e ma doubt
1: e ma doubt to ba ti fe lo lo
0: yi
1: to ba wa lokan ida international passport tabi photograph passport
0: mi
1: dani ma bo mo fi olorun se eni pe mo fi owo soya pe
0: ni
1: oruko olorun mo
0: bi
1: to gba mu wa si marathon
0: ti de
1: re ja o e mo pe ije buruku ije ogunguru
0: yes sir
1: o na pe diji
0: iji
1: ma lo siwaju
0: iji ma lo
1: iji ma lo si bi toda iji ma lo gomo iji ma le lo lo ibi iji ya o panu mo ba
0: amen
1: seri awon class kan wa
0: yes sir
1: ngoro ijoko
0: ah
1: tori iji to ba nja yin sir
0: yes sir
1: iji
0: iji
1: do so won odi
0: kere
1: iji to ba ti le so won odi
0: yin
1: pe nkan to ta ko ma je mo olorun
0: ta ko ma je mo olorun
1: to ta ko ase olorun
0: ase olorun
1: to ta ko ife olorun to ta ko ri ofe olorun
0: ofe olorun
1: ah olorun ni awon eto kan o ti se sile
0: o ti
1: ma pe ni natural gas gbo bele o se fe
0: o ti fi wa
1: tegun ko fe si
0: o
1: mo kokoko lo dede so to ba ti wa di pe o ti lo lowo odi eh eh o ti ta ko igbero olorun
0: kabiyesi
1: ninu ko je owo ese
0: yes sir
1: yes owo ese
0: owo ese
1: bibeli ni a ko le wa ninu ese kari ko yo fe ma ko so
0: ai
1: mo ye igba o le je ese lo ko se ben mo so kari ese yen ta de so o ni olorun owu lo to ma bere ese baba lowo omo
0: kabiyesi
1: igba mi iji to nje elomi ta ma o pe kini mo se mo de si dada mo pe mi o ni 40 mi o ni blame mo ni bo ti ye kini ni mo sa nkan to ye kini sa mo te nkan to ye kini te nkan to ye kini se ni mo se o le je ni tan baba ti se
0: ese
1: so iji ese tan se
0: e
1: mo pe iji ese wa a wa ma ja omo
0: baba je so e si
1: ba ri wo soke wa ke iji ese awon baba mi to fe gbe mi iji mo si ogun to fe gbe mi lo dina ti ti ni ni ni ja omo mi inu ogun to wa egbe ogun le lomi wa
0: egbe ogun
1: ti ogun le lomi wa inu ogun le lomi wa
0: be
1: ti mi inu ninu ninu ogun
0: pa
1: gbe jina sinu ninu ninu
0: ti
1: de pe abi bo gan dowo lo wa so pe je se awon baba mi to gbe mi wonu ninu ninu ogun lo oluwa dawo je yedo o ya so da dua o nko je
0: e mi no
1: olorun ati le gura gbe ata mata
0: so gbe won mo
1: ti je se awon baba mi to gbe mi wonu ninu ninu ogun lo oluwa jo yo mi ko be gba mi jade be yo mi dupo be ba je yen duro jesus oluwa wa
0: amen
1: awon adura ti a fe gba
0: yes sir
1: ni 24 hours marathon be ni won se yin ni odi party
0: o ma lagbara
1: titi ready o son di awon awon ba mi adura
0: aba mi adura
1: ti mo ke tete kuro ninu ogun ki wa se yen nikan
0: yes sir
1: se gbugbe eni to ba wa
0: se
1: ri elomi te ri yen owo aye lo wa la
0: owo aye
1: be ni
0: mo di mu owo aye
1: owo aye lo wa so iji to nja wa ye lo fi jinja that's o gba to ba wa a ma fun ni ose
0: ose
1: be ni ose ni ta ma fun ose awe bi danu
0: ose awe bi danu
1: se mo pe iji gan ibi ni lokan
0: ibi ni o
1: be so ose tan ofe ni o
0: ofe
1: gbogbo eni ba ti wa
0: afa
1: kan ku ni ibi ni ya mi
0: so
1: to ba di ko nje gbe si
0: yes sir
1: eh owo kan lo wa la
0: owo kan ni
1: owo
0: kan
1: gbe aseti amugo
0: owo kan
1: ni owo
0: kan ni
1: owo
0: kan ni
1: yonu di yen
0: owo kan
1: ni di yen so ama fun awon eyan lose
0: e
1: wa wo to wa tele
0: yes sir
1: wa wa lo ma gbe omi ibudo
0: yen omi ibudo agbara
1: lori kaluku afi ma
0: wo kabiyesi
1: o ma ni agbara
0: omi fi re
1: e wa wo to wa tun tele
0: yes sir se
1: gbogbo eni to ba wa
0: ma
1: gbe omi ibudo yen lo
0: omi ibudo
1: Ojo ọba to la yato
0: ṣe
1: ri ọpọlọpọ ti won ti ri ori ọjọ gba lati ta ororo ti lo wi yen sori ah e ta alabeku te je ma ṣe ri mi e ta wa n ṣagam te wa n badun
0: awon n gbọ
1: eh gbogbo en te wa ni sogo ọba lawe ma ṣe ri mi
0: ah
1: on lo last week won ri pe looto ni
0: ooto ni
1: ooro kan
0: ṣoṣo won lo
1: won bu se lomi lomi a n ṣe lo gbona lomi the same elomi a lo tutu elomi a lo n ta ori hade wo ni sinu ara wo lo e de wa wo eri alade n tu awon yin
0: ki la
1: fe se ju pe ka kan ma so ko lorun
0: se
1: tori alagbara
0: o seun
1: alagbara ise
0: alagbara ni
1: a le wi le se a le se le
0: oni
1: olorun gbogbo
0: e
1: lo mura aro eni tuesday
0: bi
1: ra bai ko ma bo
0: eni
1: tuesday oni sabi o to elegbe ile eja yesma ni la fe wa ibe lo n bo labekuta
0: o ma lagbara
1: o ma gbogbo eyan la ma wa lo ro yen fun so that ki ogun yi ko le lo ki lo ma sele nigba ti ide ba ja
0: yes sir
1: e wo sa kin to so yen ma koko so pe kini ide
0: kini ide
1: ko mo so pe iji ni
0: yes sir
1: now eni ma mu bo iji ide kan
0: ni
1: ki la won sa yen to ba foju ko ja ka wo
0: yes sir
1: o ti ma re ti iji ni to ba di pe won be so loju
0: ori ah iji
1: to ba di pe o jojo jojo
0: iji
1: mo mura o ma ja iji meji lo wa ni bebe yi
0: iji meji
1: ni igbese
0: ah
1: boya lo ani ma yan ni ati boya awon we se o le je igbese nigba mi o le ja isi
0: yes sir
1: so pe ba jojo jojo
0: igbese
1: to baba isan padi
0: baba
1: igbese padi ya to ba mi ibasun loju
0: yes sir
1: ibasun ye te wa lo se lawon to ba ti wa nda nkan okunrin sara
0: ah ah
1: lo gboru awon eni to ba ni yawo ko ni loyun
0: kabiyesi
1: yato si yen gan
0: yes sir
1: iru eni be to ba ti ni ibasun yen to ba ni lo fun appointment ta ba promise and fake
0: kabiyesi
1: e wa ni sabi o lo n sabi o to elegbe ile eja yes ma mura ko ma bo bayi aro eni tuesday ni ni la fe wa ibe lo n bo labekuta
0: hey
1: won le sibe alagbara leni
0: alagbara

0: afegan kan
1: hey
0: akan se oro ti mo ni mo ngbe bo yen
1: hey
0: mo ngbe bo o o ni lati wa badoko to get e e wa wo awon ti won ri mo pe yen ni last week wa ri gba leni
1: eh wa ri gba
0: gba baba to la yato ki se bi to tan si ni je ki fi ele ku fun se gbo awon ti won ba tun wa wa oh my god mo fa den shake mo fun aye kan sell it to wa
1: biesi
0: gbo baba to la yato ojo
1: tuesday
0: eyin ta wa ni
1: ojo osegun
0: ti abe okuta elo mura ni sabi ola nbo ni sabi o ojo tuesday ni sabi o to wa ni egbe ile eja be ni egbe ile eja egbe ile eja ni la fe wa ni o egbe ile eja yes ma to wa ni la fe wa ibe la ma wa ni tuesday ni o
1: tuesday
0: leyi leyi gege ni a ma wa nbe
1: agbe
0: ba to la ya ton the same thing ojo wednesday ah ibi ta nbo under sabo bridge ni ni
1: ijokun
0: ijokun community or ni sagam se gbogbo en te wa ni ikorodu e lo mura odogi odo lo odo kekere e lo mura gbogbo en te wa ni owo ibato
1: e lo
0: mura gbogbo en te wa logijo gbogbo en te wa ni gbogbo remo ni ogere e lo mura ibi ta nbo under sabo bridge ni gbogbo en te wa ni sagam
1: te
0: ba ti miss yet hey tori eyin te wa ni sagam yen a ma tu oro yen ta fe mo promise last week amo o pe ju ago mejila ati pari idire tori agbodo pada si badon
1: e
0: won ti pe adura bere ni badon mo ti so mi kin ko wo mi je e gbo roro yen sori ka to ma lo si badon se ni badon yi oh ni bi marathon player 24 hours e won ti pa ago meta o ku seju meta la ma bere
1: mami se
0: ije oda
1: oda
0: ide oda
1: oda
0: ke ti de ba wa laye
1: ni
0: e ri eni yen pe to ba nlo lujo na ba ada bi pe se n tele
1: leyin
0: ala emi buruku
1: emi buruku
0: ni ha ma lo bayi a fuju ko gba kale ide buruku
1: ata iwo laade
0: cheri atu wa ma lo gbogbo bi tawo eyan gba ko
1: da
0: ti won ri kankan to da lo ada gba te sisi badabo ye lo mi ko ma ti sun o n jojo ere lo mi bi o lo ma wa wa de fi ni igbese wa ti fi pa lara
1: elo
0: yin abai ni igbese elo mi ni ni o lo ma bala elo mi ni ni do
1: si
0: elo mi a ma wo ninu omi ti
1: ti
0: ya ma ru gurugurugurugurugurugu ta bi teyan ba nwe ni omi to mi yeda ko fe gbe lo
1: ko
0: ru bi oku idamu
1: idamu
0: ti aye ni
1: aye ni
0: oto ni ka ma wo
1: ki
0: yan ti wo ko ko ni ogu asiripo
1: asiripo
0: a ti ma la fun eyan
1: o ma lagba
0: won ba wa ma de se canceling ti oto ni canceling ma ma lo te mi ma ma to asiripo gan
1: ni
0: e ti mo mi o mi ni bi e pe ki lo ba wa ki to ma so nko ti e ati gbese to ma gbe lo mura o ni sabi o lo ni sabi o to elegbe ile eja yes ma ni la fe nwa ibe lo ma aro eni tuesday
1: gbera
0: bayi ko ma bo eni tuesday
1: ni
0: bo labekuta ani agbara
1: alagbara
0: to be nejo ha awon eyan tan wa si marathon
1: yes sir
0: ele ta se koja awon to wa si gbugbu agbara won mo leri o
1: je
0: kan so eri ti won oruko yin adugo yin ati tolorun ati awon ta se
2: oruko mi ni lady evangelist christiana aluna ti akinsola mo wa sinu program won ni ayegun fun isoji mo ton wa si bayi ni 2010 ni me mo ri owo olorun si rere shop ti ayo si ile sara si ile akoruko akọ oruko chemist si akọ setan se sibe awon yo ma koja nibe won ni ja si bi ogun yen lati ra ogun lati ba mi ra nkankan mo tan ra mo ta pure water won ni wole wa so mo kun tumo kan nigba ti mo pala mo kun ba ni jo ni aro ojo yen ni pe mo se dele kata ntun ntun ko ye ko mi ewe ti gbo gba joko te atinu sokun sa we ti be pa won bi le pe ki mo da sinu sokun awon yen fi ma ba mi ra oja mi
3: kele won akin ba yin raja
2: won ti e ni wa
3: egbe ni olorun to ni aye ato
2: won gbe pada akoruko si ta ipe ti oluwa ni medicine store and supermarket won la won oruko yen olorun da gba isakoso won de wa oko mi mi le pe ya beji kilo da sinu sokun mo ni ori ofe ni mo ri gba atanu mi ra kankan sibe be na le lori church na
3: igba ti a wa si iboniyan le
2: ayegun ayegun te ba soji la ayegun ni mo ba yin pade enikan yin so kan lo ni pe ki n join program yin ko to invite mi
3: so e wa wa si
2: mo wa bi bayi ni me
3: ile ri kan ti me
2: nbe ni mo wa ni
3: me
2: olorun ko ro mi se ya n gbo nkan mi ti yi pada o ti di otun
3: ki la won kan tun sele tele ki lo wa sele si
2: tele tele n se ona se yin ba won to tan ti mo se prayer gbo won ti lo mi ri won mo po ti mo se tele ti mo ko mi ti mo pada dele ni moment ni week yen na ni ba won to ti lo mo ri won le ko kan tan pada wa ba mi mami ẹmọ bi nu awọn gbore yin la wọn ma san ore o wọn dẹ tẹ ti n pada wa iyatọ ti ba se ranse mi gan.
3: kí ló wá ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú medicine
2: store. medicine store yẹn ni pé àwọn tí orí náà pé mò ń tún hàn rí orúkọ tá a kọ sí pé mò ń tóògùn wọn ń wá wá ń rògùn yẹn wọn ra mineral mọ́ra pure water gbọ̀n kan sáyàtọ̀ bí ò dẹ pa mí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run sàánú mi lórí òkè yìí.
3: láti gbà tẹ ti gbogbo agbára ti
2: bẹẹni
3: níwájú ọlọrun
2: níwájú ọlọrun àti èèyàn alọkọ mi bíi mílẹrẹ pé kí ni mo dà sínú sọta àwọn yẹn fi wá pé oògùn wo ni mo sọ pé mi ò sọ ògo oore ọfẹ àtàánú ni pé mi ò sọ nǹkan kan pé mo lọ síbi kankan.

ikani lagelu na ni o lagelu 96.7 fm oke gaju kele valovelele ni lebada o ya je kan mo le to royin ere idaraya ele to dun ti gbagba nkan si o wa je pe won se nda po mo wa ele wo 1100 ni bigi bi ka kiri agba nla aye e ja lo kan ni ba ni dore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm o di je kan mo fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 e follow e like e gbe like ko lo to yan yan o le de spray ni mo balance yo defamation defamation iko barcelona ni awon oni gba awon oni gba o awon oni laju awon le bayi kikalu bo talubo bayi ko si ko wo bo ba ra agba bolu awon mo le gba o bo ba pe awon lo ni gbese awon le gba bo ba pe awon lo ni gbese iko basa ni bo ba pe awon lo ni gbese awon le faramo sugba to ba wa pe awon ni ole yen awon ole gba o awon ole gba ko pe awon lo le ole yi gangan oni oni are iko Real Madrid ta ba nso nipa are Florentino Perez o pe iko Barcelona lo le o pe awon lo le were la vi wo were awon oni gba awon oni gba la player awon le gba pe awon lo ni gbese awon le gba sugba lati pe awon lo le were la vi wo were an oni gbo awon osi ni gba ile ejo ni oba won yanju re tori pe iroyin jade wi pe ni inu osu karun inu osu karun odun ta wa igege won ni gba ti are iko Madrid yen Florentino Perez ton se campaign lati tu dijo adije dupo are o so oro kan bi pe awon oba ti gba idije league olede ti Spain bi merin la awon oba to ti gba si laarin ogun odun seyin owo ye ka won gba bi merin la sugba awon ara bi won ji merin won ji gbe ni o an wo la awon ara bi oni se ba won eyan Negreira ni e ma kesi Negreira ti won se lori pe Barcelona pe Negreira nkankankan leyin ore yin ti ile ejo pada dajo yi pe ati Barcelona ati Negreira ti won so yi pe won jo nse alumoko won ni ko si ntojo o gbogbo wa dividi emule yi pe saka larada ni an mejeji ko si alumoko yin kankan mo to Negreira ba iko basa si se sugbe kese lori oro to ni se pelu ifigagbaga ninu idije la liga ile ejo ti fo won mo won ni sugba ngbo dinu osu karun Florentino Perez ni awon Barcelona won ji vi eye la liga ti an je ni o ti an gba pe laarin ogun odun seyin o ye ka won ti gba merin la sugba Barcelona lo ji eleyi lo bi ko Barcelona nu en to wa je bi are vidi en gba na lohun ta ba lo ni gba Rafa Yuste iyen lo gbe iko Madrid rele ejo defamation letun ti an fi kan are iko Madrid ati ko Madrid tori an ni oro to so yi leyin igba to so iko Madrid na tu wa fi sori ero ayelujara won o wa je yi pe ibi oro ti ade duro yi iko Barcelona ni pe wa lo le yen e wo e le fe to be lede kukuru lowo ibi mo se n ba yin soro yi defamation lawsuit lo si wa nle won ti wa do ojo 25 ninu osu kokela November 2050 oni ko Barca ati ko Madrid pelu are won Florentino Perez won jo vidi joko ni Madrid court so eri en ti e fe se mediation ni mediation hearing won wa ni Barca ni se eri mediation hearing yen ba ba debe nkankan to le yanju oro o ni ki are iko Madrid ati Madrid gaga ki won retract statement won ki won so pe oro ta won so awon so be ma o slip of tongue ni o ebo buku ti an ma so slip of tongue ni o awon lo gbe awon o ki ko Barca ki won mo binu o awon so be ma o awon si wi ni o Barcelona ti an ba ti le so yen oro yanju oro ma yanju sugbon ti are yi oba wa ti ko Madrid na ti won o ku oro won je won ni se ri from defamation lawsuit yo di criminal charges ni o pada

bossi time la won charge won fun leyin ijoko ti o waye ni November 25 si an lawon ogbe ni won wise won mo pe gbogbo oro ko le eyan so bo ba ti ni eri to fi idimule bo ba fe pe eyan ni gangan je ki eri re o fi idimule o bo ba leri to fi idimule to re gbenu re nge nge kugbe yan ba fi divame divametri yan ba fi gbe o Allah fe to be iko basa ni awon oni gboko sen to le be awon o afi ki Madrid atare won ki won koro won je ki won ma fenu won lole ba mo fenu mi lole n waju yin o o fe mi mi lole n waju yin o ni lai si yen hey leyin ti ijoko ti November 25 criminal charges lokan e bi nkan se rinu o olohun o ba won yanju re ta orun ogbe bo ni won o ya lati be o dile ge sinu ko three lions e Thomas Tuchel o ti pe awon agbabolu orilede England gbe dakun e ma je a je wahala funra wa awa gangan ni isoro ara wa ta ni o won na agbabolu nwora won loju pe bo lo je oni a e je ntan mo le si fun yin se ri opolopo ifi gagbaga ta n padanu awa na la n fowo ara wa sera wa oni be ba wo ifi gagbaga mefa ni si center le seyin bayi iko le gezi ati ni clean sheet kokan oni olede panama ta bagba ninu dije fi eye agbaye lati ni clean sheet kain mefa ta ti agba leyin panama o buruku jayi ati concede go bi metala to si je last two iyen ni ifi gagbaga wa ati argentina sorry ifi gagbaga wa ati olede france iyen top place yen ati ifi gagbaga wa ati olede spain ta gba recently go meje la concede go meje oni okudi oku pupo ka to oni ba wa wo gbogbo go meteta la dan so yi pa concede laarin fi gagbaga mefa yi oni opolopo nbe lojo yi pe fun ara wa na la fo wa ara wa han ara wa le mo gege bi oluko ni bo se nje ko di mimo niyan o oni edaku e mo ja fo wa ara wa sira wa mo e je aja o mo gbaruku ti ra wa ayi ba mo ko si bi ti o ti se asise ba si se ba ti ade iwo to ba wa ni position lati se atunse si asise tenikan se gbianju lati se ati pe eyin na te n sasise e ja wa be ba sasise re sasise lowo waju asise owo eyin ma da wahala le ni o oluko ni le gesi n pe agbabolu re sakiyesi awon pundit kan won tin jodi mo igbe avaimo ki to mo suche ko mo kan isoro lowo awon oluko ni nile gesi o nje ki alaade ki lo fa sababi won ni oro ti to mo suche so igbe awon EPM managers won pe ohun lori agbabolu pe ko won ma so won lo ko won ma yo won lo ko won ma lo won lo mi ojo ṣugbọn to mo suche ni se ri agbabolu to ba ti fit ta ba ri nkan mi leyin omi ojo ohun o lo tori pe eyin ti e n soro yi te je oluko ni se eyin o lo won lo omi ojo ti pe ifi gagbaga melo gan won gba pelu ko national team eyin te n lo won week in week out te n lo won lo omi ojo e bara yin wi won ni oro yi ti poju won lo se se ka won manager ma dogba alu ma nkoro yin won ma so pe awon agbabolu awon ni farapa lati ma keep won won ni gbogbo oro yi ti n so yi ti poju o le fa dina gbo oku fun gangan latari pe nigba awon oluko ni ti an ba bere si ni paro fun awon agbabolu won pe o ya lo fake injury lati ma lo fun international break oni gbogbo eleyi won ni yo affect to mo suke bibe ko ja ma wo e bariba veran zoriano se moruko yen ni o ba sumo iko Manchester City dada yo mo chief executive won Ferran Soriano ni nje oni bata apa bata apa jawon jawon eti re apa ayala to gbe bata gan dani oni ni kini oni film to gun gan oni ti oro 115 charges yi oni film to gun tan tojo yi pe opolopo ti nwo lowo bayi ni oni wo tan oni ni kini se ri balam won ni olala mu o enu bayi lese fi pe kuro oju ona anu oju e je won to boju o iberu ejo ni je won tomo snake ma niru male oni won doyi ka gba gba

0: This is the only business learning. Only business learning. Hello, Vinny. Oh, say, say, kia, balak, but in wo film, in wama le wutan. Oh, Igbe. Hey, the thing, I want rele. I want ni rele, oh. Igbe, anko. Igbe, ada. One boke, edite. Oki, oje. Oki, omu. Oke, mfasi. Igbe, igbe, yi. Oke, lak, bada, bori, wwa, oh. Ewa, man, gba, oh. Oni, bi, anba, bi, e, yi, ba, vori, so, ak, bada. E, yi, ni, vwa. Ak, bada, vori, se, yi. E, yi, na, ni, otu, bada, vwa. Oro, a, wwa, ta, wwa, ti, de, yi, ba, yi, oh. Oni sori ano so le to be ni oni a e ti ma nkankan oni se ri gbogbo tin sale yi eyin e ma pa lenu ga e ma wi ti yin won pa won ni won re ni gate won ni oyin won ma ni won ko won fun kun ma won lorun ni oni e eja jo ma babo bayi e ma pe ni afaran ma o le dake e wa isi oni gbogbo tin sale yi oni en to ja re ohun gan je alaga won gadun almubaraki daro bo no si akawo pon oni e ma wo jesele within 14 days o ori pe within 14 days gaga ona la won lanfani ati appeal oni appeal o jade ba appeal be wa jade igba ti o pada oni se bi won kan gifuje won kan so pa won guilty ni won o ti idajo guilty ni after that intended declare won guilty once it lay appeal within 14 days eja 14 days yo koja na ke to ma wi gbogbo n te wi hun sugbon lele ita won jo karabo yi se fe gbon ba ma de ba dari sagba agba o won ni a ba o royin se fun pe ni waju re nu pe a soriano igba won lo di lalude oni gbogbo tin sale yo gba keyin o ma wo oni were la bi wo were oh ba ti were bo o se se ki won toju awon yin awon mebo oni ni nto je pe oda awon loju tada yi alawon oje bi se alawon oje bi se on si wa lori owo ohun awon wa lori owo awon pe alawon oje bi ni bi e ba mo ke ma ni so Beran Soriano chief executive iko Manchester City lojo di mimo be o ya papapa lati be yen iroyin jago di mimo yi gbe ni kini iko Man City ni lawon to je pa won lawon o tun gba league nsa ta wa yi gbogbo ereto e ba mo ke ma sa o iko ti Man City awon na lawon o tun pada gba league nsa ta won wa yi frankly bob oke pataki ni o na loruko mo bi olede France ni o si je ikan lara awon legend to gba nu iko ti Chelsea koja lebov ti pe sabi Alonso sakiesi o ni alaye so ori to ba ni nkan kan nu nipa pe agba bolu lowo egbe e si afo to ba ni nkan kan nu boyo ni plan tetere pa okan re da ko change plan re lori re nje ki alaade ba gba bolu Chelsea ni e eni Barcelona ti fife han si ti Barcelona ba ti fife han si agba bolu so po ti lo oni agba bolu te wule fun lanfani ati ri bolu gba dede olodun tu wa ke an ti n gba firin firin pe Barcelona ti n fife han si o wule gbe gbogbo gbe si aye re plan re ma gbele si afo lori o tori pe o sese ko di January tabi o ko di opin sa ti n bo banfani oba yo January eye ma fokan te bi Barcelona ba ti ba agba bolu soro oka agba bolu ohun o ni papo mo abi ti an ba ti fife han okan ru agba bolu be o ni papo mo o ni okan agba bolu yi o le papo mo o kuku mu ku o ninu opinu re o gbe ipinu re lori agba bolu mi Anthony Gordon ojo di mimo o ni ohun o ya ohun lenu o si ba ohun loke je pelu bi oluko ni Thomas Jesse yo ohun jade ninu ifigagbaga awon atolede Spain olohun sa tun wo egbe ohun wo egbe ohun wo tun wo si so na won ni ko won ma jade ki alese ohun oni sugba ju gbogbo e lo oluko ni ni gbogbo e ye daada ohun loye oni oluko ni o so lati be si owo re oni sugba lojo yen ka ma paro ka ma jale ibanu je gori okan won pe ha eyin form to n wa yi ati pe n to wa lokan ohun o n fe fi nkan buku se iko ti Spain o n fe se nti oda fun an sugba oluko ni ti tete yo ohun ohun o si lagbara kankan sugbon ohun okan mo le masala isoro na ni kese pe boya nkan kan sugba o ti le n to lohun eh odun ohun lojo yin o ya papa agba ojo ti lo eto ti wonu eto ile ise kan be nwaju mi nbi won ni nkan ka bi meji ka fe gba si ala DJ Spider DJ Spider oya si wale kini tin be nbe a ku ojumo o oruko ati ile ise te nsoju
1: a ku ojumo gbogbo ara ile oruko mi ni Adirunke Adesola lori sport lati le ise Footy Homes and Properties ni le ise Footy Homes and Properties ile ile be ti se gbo homes and properties o ye ke ti mo pe ile ile ohun na ni in to wa nle to kun fofo ye si apa bi to ba lo need Dangote shares Dangote IPO so o le ra ti badan na ni o le ohun die lara badan na iwo wa ni pe bo lo se se Footy Homes and Properties ohun na ni ko mo bo ti won le gbe ode be ma kan gbe badan lasan ma kan je mo pe o ni ara badan lasan
0: ta ba so ni pa ile ise Footy Homes and Properties ai ile won melo lo wa nbadan ibo lo si wa gegege
1: kisi
0: la wa anfani to wa bayi lowo lowo bayi
1: orisirisi bi ni le wa Navida Homes and Properties ni agbegbe Togate ni ilu Ibadan ile ise Footy Homes o wa nbe bakan na ani Dream Garden ni Jaye Moniya ni Ibadan Best Irede City ni Do Eruwa Silver Park wa layegun Oleyo Tipa Garage ni Akala Express won na lo wa fun Navida Homes wa ile to ti di ile to ti dile ohun na lo wa nbe
0: iyan ni pe ile ti won ti ko tan
1: teyan
0: le ra ti o si ko be okay iru awon ti a ma so yi pe emi ora le ni emi ora le mi ora wahala ka ma monitor awon supervisor ni site cement ku 12 250 bags tayara o ti tan o teyan o si ni ri koko elomi lo ohun le se wahala re
1: ko si nkan
0: to o fe ra ile tohun ni le ti a ti ko tan
1: ile wa ibi to si tun wa ni Navida Parks and Garden awon agbegbe le ni Togate ni ilu Ibadan lo wa
0: loju taye nbi legbe ni Togate nbi
1: ko lo pa
0: se gbe awon ile epo yen
1: ke eyin ile epo gangan ohun na lo wa
0: ti o ni gate gbagada yen
1: 247 electricity ni bande ni to yato si contraband oju ona da omi da e si ri pe
0: eyan jade nbe yo bus express ni
1: express si challenge gan 5 minutes ni o bus igboro Ibadan inu Ibadan
0: ibe ni le ti an ti ko kale bayi wa bayi
1: 5 million naira ni one bedroom apartment lapa abeun e si moye tan ta ile nbe n pe o lo fa ama ile tan ti ko one bedroom apartment 35 million naira lakoko yi a si gba 10 million mo pe ko wa fi se deposit 5 million naira ni
0: with 5 million deposit eyan le ko be
1: o ti don le
0: yo ma wa
1: lo ni le
0: yo wa mo san die die
1: o wa mo san die die osu mefo osu meji la to fe fi san
0: yen set
1: ile ni Navida Parks and Garden ohun na nu fun awon to wa ku ti moye soro Dangote le kan po fe ra shares Dangote o le ni Ibadan na o ile investment bank investment land banking o le se na po fe nile ni ki wo na nile ti e o nile ti e ni ile to fe mo better die die kan si Footy Homes and Property awon to si wa nilu oyinbo na elomi wa to ye pe oro ile oro owo o ti bore je o ti boju won je bo ba ko fun family
0: ebi opolopo ebi mi photo bi ti won re ani kan ya photo le titi ran sese nikan bi pe ile to n ba ko re o ile titi
1: iwa to ri
0: won ni la won yun n so gba eye ile titi ri
1: won ba story view di sorry one bedroom apartment ni na wa ri pe wahala mo de oto mo ni ti mo ja si
0: omo an lo bo mi gba
1: ti gbogbo yen mo ba sele koju ko mo di pe e bi se bi omo ye rira yen mo le ra yin lo ko Footy Homes and Properties won le ba yin yanju e
0: ma ba le yan le state re to mu phone ti ya ile bayi yo send die ye ilu jibiti ru ebo ni o pele to mo ko
1: Footy Homes and Properties ni ko mo bo ibi ta wa wa
0: nbo lo office won wa
1: ni Ring Road ni ilu Ibadan na ni Footy Homes and Properties ohun na ohun ni won wa base 1 plaza ni yanadio round about yanadio yen base 1 yen top floor ohun na ni Footy
0: Homes and Properties be yan ba nbo lati challenge nbi round about yen apa otun bayi lo wa building yen te yan ba nbo lati ona high court
1: apo si
0: other side yen le yan phone na si
1: round about yen na
0: okay
1: ohun lo wa awon ero bani soro te wa le pe wa si re 091 170 60 593 091 170 60 593 tabi 081 123 29 390 081 123 29 390 ọpọlọpọ èèyàn ló ti ń forúkọ sílẹ̀ tán sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ni mo wá fún ilé gangan tó wà ńlẹ̀ ààyè tó wá ò pọ̀ ààyò fààyò sí o ti kájọ mọ́ nájọ rẹ̀ ná kúrò ẹlòmíì ọmọ tí ó fàjọ sí mọ́ kó bọ̀ Footy Homes kò nílé.
0: bó ṣe jẹ́lẹ̀ ṣe gbọ́yàn o bàbá ń sọ nípa ilé iṣẹ́ Footy Homes and Property tó ẹyin ẹdọki iroyin ti wọle ẹ jẹ n ki ọlọjọ bi eni ọmọ ọrẹ ni ọmọ ẹni ni o baba so nipa oluwa pe mi si rebella oluwa pe mi si rebella ọmọ address ọmọ ọba gbogbo dublin ni o ebariba happy birthday to you long life and prosperity gbọdun odun kan nu owo ola ati alaafia to po repete o o dagba o dogbo oluwa pe mi si rebella ọmọ address ọmọ ọba gbogbo dublin bo se je niyan lagba be edo ki iroyin ebariba titi layo akisola
1: odayama
0: ohun ati sina layo imale
2: imale agbera wa debe
0: imale
2: oya now
0: imale
2: oya now ka ja won better
1: ah a tun ja won
0: iro ni
1: ah iwo ko yi se o si nbe njo ni ti ti awon kan de to so pe bo ba ti fi 600,000 si o 1 million ni o gba o
0: ah
1: so mo pe
0: si besi
1: baba odore bu no si
0: Àwọn ará kìtì
2: kò ní. Ará gbọ̀ngàn.
1: Àwọn ará gbọ̀ngàn. Ará gbọ̀ngàn. Àwọn gan kọ́wọ́.
0: Ọdún wa sọ yí pé ẹ̀ẹ́ lọ́lọ́ mọ́ gbà mú gùn, ká bá gbà nílé rọ.

Aki yin ka abopada, edoki iroyin te si waju, lagelu, 96.7 oke to gajoke mfele le mbadon. Ona le ti mbo wa emakbagbe yin lati darapo mwa alori Facebook, lagelu FM 96.7, ni esha wari mbe. Oya owe jeki umu iroyin yi, ele iti ojadi lati odo ikokan, ele iti mwaje alati leyin to fiese rinle. Fun Adelabu eyun eyi ti pe ni Adelabu Loyalty Group eyi ti won ki eni to je asaju won ku ti ayeye orikadun odun ikerin din ni ogota ti won sin se afihan ati leyin won fun Are Bola Tinubu ati gbogbo awon oludije egbe oselu APC iko Adelabu Loyalty Group oni won mo ti soro wi pe awon awon fi ayo oka awon be la won sin ki eni to ti fi igba kan ri je minister fun eka awon amusagbara ni orilede Nigeria oloye Adebayo Abdulwahid Adelabu ku ti orire ayeye ojo ibi odun ikerin din ni ogota 56th eyi ti nse loke ipe won se apejuwe ayeye ohun gege bi anfani alagbara yi to buyari tawon ni lati fi se ajoyo oniruru awon ipa ribiribi ti Adelabu to ti ko

0: iru adari rere to je ifarajin to ni ati bo se je eni to gboju gboya ninu oselu ati idagbasoke re ni ipinle oyo iko yi ko sai wa so ye atenumoro wi pe gbagbagba nla won be o leyin oloye adebayo adelabu won ni bo ba ku irawo kan dondo loke ti e o la won mo se o ti o si pe gbogbo awon omo egbe yi o lo je pe awon ti farajin lati mo se atileyin fun idari oloye adelabu ati gbogbo obi to ba toka si pe ona ni ninu oselu bakan na oni iko un ni wa kede re ni tara si eti gbogbo araye pe gbogbo awon omo iko awon o lo je pe gbogbo won patapata ni won be o ninu egbe oselu APC digbi to nti eni to je adari won oloye adebayo adelabu awon oni bi kan lo iresi ki ile iresi ninu awo ile la won wa digbi o be ninu atejade eleti ko yi ti an fi lede oni an ti so di mimo pe awon tun ti a se tan o lati se atileyin fun ijawe olubori are Bola Tinubu lati tun wole pada gege bi are ile yi lekeji ati gbogbo awon eyan ti won je oludije egbe oselu APC lapapo fun ipo kokan ni ipinle Oyo be oni ko yi lo se ni alaye o wi pe atileyin awon oun na ni o lati ri wi pe afojusun awon oni lati ri daju wi pe egbe oselu awon o tun bo fese rin le si ni ese kuku ti awon si ko awon eyanjo lati se atileyin fun gbogbo awon oludije egbe oselu na ni ti butoro ipinle Oyo won wa so di mimo o wi pe ohun kan to se pataki ju ni ru asiko yi laarin egbe oselu APC oni isokan o ijolo oto ati ki gbogbo awon eyan bo soju ise se akitiyan lati le ri o wi pe aseyori oje ti egbe oselu awon ninu eto idibo ele ti nbo lokan yi be oni awon eyan ti won jo jumo buwolu oro atejade ele ti an fi lede to je ise kini ku orire yi oni ati ri awon eyan bi Abileko Dadarowolo honorable Ajibade Gboyega to je pe awon soju awon eyan ekun Ibadan honorable Bili Aminu omo Alaja lati ekun Okeogun honorable Lukman Oderinde Alagbala lati Ibarapa bakan na oni honorable Iya Meta lati Oyo be ona lari honorable Abidin Oladeni ti opolopo awon eyan mo si baba gbadamo si honorable Bashiru Taiwo honorable Yusuf honorable honorable Mrs. Oluwatoyin Oyedepo honorable Kunle Ola Tinwo be niko Adelabu loyalty group yi ni won wa npe awon ki Oloye Adebayo Abdulwahid Adelabu awon si se ladua pe opolopo odun oni won mo se o ninu ilera pipe ogbon ori to wa yami si ati awon ilamilaka ti o tun feju si laarin ilu be ni se atenumo re wi pe ni tawon o isokan o la won wa digbi labe idari Oloye Adelabu to si je pe awon sise o fun egbe oselu APC ti awon sise atileyin fun gbogbo awon oludije egbe oselu ohun lati apapo to ide ipinle
1: to egbe oselu All Progressive Congress APC awon ti won je omo egbe oselu ohun ni wadu kesan oke serin nilu Igbuora iyan ni joba ibile arin gbogbo Ibarapa Ibarapa Central ni pile Oyo ti anibi ta wa yi won ti fi ikede sita o wi pe awon ti yo honorable dokita Osabana Ajibola Muraina kuro bi eni yo jiga ninu egbe oselu APC lodo ta won ninu ipade onipajawiri eti awon agbagba ti awon adari egbe oselu ohun se lodo ke dogbon yanjo eti Friday osu kesan odun 2026 ninu Igbuora ona ni atejade ohun bo sita o eti eri ti se alaga ogbani Fasasi Mustafa ati akowe ogbani Afolabi Abiodun ti won jijo fi owo si fi sita no se lalaye wi pe honorable dokita Muraina lo ti fi igba kan ri je omo egbe oselu APC ni ward kesan won ni o darapo mo egbe oselu PDP layi to ti kuna lati gba ticket dije lore soju ekun idibo ohun ni Ibarapa Central ati Ibarapa North ni legbe mo soju sofin won ni leyin na yen ni bi eto odibo abenu ti egbe oselu APC se nu o lati lo re soju eko won ni bi eto odibo to nbo lona lodun 2027 won ni inu ohun lo wa bi won ti won fi ni awon ose egbe oselu APC mo na ba pa le ru won mo odinu egbe oselu PDP won ni gba won denu egbe oselu PDP won wa fun won ni ticket pe lo re soju eko idibo re ninu egbe oselu todo ta won bi won ba fe omo ninu egbe oselu APC se ele lati fi nto nkan won ni leyin na ti won gba ticket won wa si duro gege bi omo egbe oselu APC lati ma fi ara won han gege bi omo egbe oselu APC nbo je pe ward kan na ni lati ma to awon eyan je papa julo awon ara ilu ati awon omo egbe oselu ohun won ni gba ibere po ti won wa be lowo awon pe mo le na ma ni owo lanfani ati dide se ki se ru egbe oselu yin sa awon pe egbe oselu awon ko lawon to kun pe rara be ko o wadu ka sayin na nilu ibarapa wa yi o ni won ni won mo le re soju ah won ni nigba oro iwa po lo mu ki awon jade pe e mo da gbogbo re papo mo ra won o ototo lo duro o ninu iwe ofin e to gbe egbe oselu APC duro won ti ni enikeni o gboro se oju beji bi abe gambari o duon bi o tun na se bo mi won ni article 21 eleyi to gbe omo pon ninu iwe ofin to so egbe oselu APC ro ati atunse re ni bi eto idibo ni bi eto isolu ijoba awara wa yi o ni iwe ohun ti jade o ti ofin un si tele ti won si fontelu gbira won ni sugbon ajere iwa ibaje ohun o si mo honorable dokita sabona ajibola muraina lori o tori iwa ti won wu won seyin won sohun la won se wo bi pe kini yo ba nkan je o bi awon o ba tete pariwo sita bi pe won si ninu egbe oselu APC mo o won ti wa ninu egbe oselu PDP lati lo re soju tara won lohun ke se ninu egbe oselu APC todo ta won o lo mu o ki gbogbo awon fi lanfani ati jade iyan ogbeni fasasi mustafa ti se alaga ati ogbeni afolabi abiodun ti se akowe ti gbogbo won si fenu ko pelu gbogbo awon egbe to ku ni ward 9 ni ibarapa central ti won si jade sita lati so fun yin o bi pe awon ke o tori pe awon ti kokko mu iwe lo si ijoba ibile won tun mu iwe lo si ijoba ipinle iyan egbe oselu APC nu awon tun wa kowe tarata si olu ile egbe oselu APC ti be ni abuja bi pe ba won yo kuro ese kese ni won si ti buwalu wi awon ta won si ti yo kuro bi ani yo jiga ku onu egbe oselu APC lakata todo ta won bi ba fi ara re pe egbe oselu APC po won wa nbe irogbu ni o kosi n to je o honorable dokita sabona ajibola muraina kosi nu egbe oselu todo ta won mo ti se APC inu egbe oselu PDP lo wa o
0: iroyin mi on tun le yi o eyi ti o nse lalaye wi pe ikokan eleyi ti a mo si Oyo Rising Citizen Forum ORCF to je eko oselu eleyi ti o tawe tagbo kakiri gbogbo awon eka eleyi ti onise pelu idagba soke ni tipinle ati ijoba apapo to nti gbogbo awon ijoba ibile ti nbe ni ipinle Oyo oni an ti setan lati gbalejo senator Sharafadin Ali eni ti se oludije dupo gomina labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo ninu eto ifikun lukun kan eleyi ti won o mo se eyi to ni se pelu ojo iwaju ipinle Oyo loni ojo ikokandinlogbon osu kesan odun 2026 gege bi atejade eleyi ti iko ohun jumo filede ti awon ti je adari iko ohun ti an si buwolu ninu eyi ta ti ri Alaba Adebisi ati Owolabi Salam eyi ti won se lalaye o wipe eto na oni yo mo waye loni ti se ojo kokandinlogbon osu kesan odun 2026 ni dede ago meji la osan ninu ile gbagan igbalejo Mercy Field Events Place eleyi ti o ti fi igba kan ri mo je Noge Hall tele tele ti an nbe ni oju opopona onireke ni dugbe nile Ibadan iko ohun ni won se atenumo re wipe gege bi iko eleyi to je ti onitesi waju ti o si je wipe won ni awon omo egbe kaakiri gbogbo eka eka to se pataki laarin awujo ile yi ati gbogbo ijoba ibile ti nbe ni ipinle oyo awon se to awon si pinu lati gbe iru eto ohun kale lati le ri pe awon se afihan oniruru awon eto ele ti senator Sarafa Deanli toni fun awon eyan ipinle oyo bi o ba lanfani lati di eni ti won fi boyan si ipo to si di gomina ipinle oyo lodun 2027 awon ti an se agbateru eto ohun ni won tun tesiwaju lati se alaye kikun lori bi o se je wipe ifikun lukun eleyi ti won fe se ohun iforojewo ohun oni won se pelu afojusun lati ri wipe ohun ti awon fe se o yato gedegede si ilana ipolongo ibo eleyi ti opolopo awon eyan ti mo tele ri sugbon to je pe ohun ti awon gbajumo oni lati wo kini ona abayo si awon alakale oniruru awon eto eleyi to ni se pelu awon nkan mayederun eto ilera eto eko ati ti igbayegbadun awon osise oba to nti idagba soke eto ogbin ni ipinle yi iko ohun ona ni won wa fi iwe ni won bi pe gbogbo awon eyan ti an be ni awujo ipinle oyo lati ri pe awon na wa o lati foju rin ju pelu oludije dupo gomina ohun ki awon na o le tun se be je alajopin ninu ajoso eleyi ti awon fe so ohun loju na ti le je ki ojo waju rere eleyi to duro re ko wa fun ipinle oyo eto na o le won se ni alaye o wi pe yato si pe iforojewo yo waye won tun ti wa seto oniruru awon nkan igbaye gbadun ati igbafe kale fun awon eyan pelu bo se je wi pe awon ikan onkorin ti won je gbajugbaja olorin fuji ni orilede Nigeria ninu eyi ta ti ri Alhaji Rashidi Ainde Merege ton ti Alhaji Taye Alhaji Taju system enu miago ton ti Segun Fowora ni gbogbo won wa ni kale lati ma fi orin aladun da awon eyan lara ya
1: nbe ipade olososu eyi ti Oyo State APC Progressive Movement ma nse ni won ni yo tun ko loni o ti se ojo kokan din ni ogbon osu kesan odun 2026 ni dede agogo mokanla oro ni ipade ohun yo si ti bere won ni Black and White Law Firm Oke Bola Nibadan o ni ipade alagbara ohun yo ti waye o won ni ipade ohun lo kan gbogbo awon adari gbogbo awon agbagba awon ti oro itesiwaju egbe oselu APC kan gbogbogbon ni gbogbo ijoba ibile eleyi ti nbe ni ti butoro ipinle Oyo o ni won ti gbodo fi peju o se si mo pe gbogbo ipade oni o se pelu awon to ro mo egbe oselu ohun lo ni lo siwaju ati idagbasoke re won ni gbogbo awon ti won je adari awon agbagba ni gbogbo ijoba ibile won ti gbodo peju pese sibi ipade ohun tori pe won ti so tele siwaju lori igba ti ipade ohun yo waye kaluku si ti mo koda won se lalaye pe oludije labi ase egbe oselu APC dupo gomina iyan senator Sarafa Deen Abiodun Ali ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 na ni o wa nkale o lati jo se ipade ti osu yi gege bi ise awon ti won do ma nse ipade ohun bi won ti se so won ni ipade ohun ni won so bi pe kaluku gbodo tetede won si gbodo kopa to joju gege bi eni ti oro egbe oselu APC ko gbogbogbon ninu atejade eti eda Femi Abiola ti se alaga Oloye Caleb Oyaniyi akowe ati Alhaji Rauf Adepoju PRO ti won ti do fi owo si ni won te se lalaye wi pe loni lago mokanla ki gbogbo awon omo egbe oselu ohun awon ti won wa ninu Oyo State APC Progressive Movement ki won peju pese lai yo eni kankan sile ni Black and White Law Firm ti nbe Loke Bola nilu Ibadan pelu akoko ti won ti da tori pe atetede ni mo nje ki ipade ko ya kankan o lati gbalejo eni ti se oludije labi ase egbe oselu ohun dupo lodun 2027 iyun sipo gomina senator Sarafa Deen Abiodun Ali ati gbogbo awon adari toku ti won reti o
0: oda je ko eyi nle ni kankan kan loju iwe karun the guardian oni iroyan ti jade o lati odo iko kan eleyi ti o nse eto enawo nile asofin apapo orilede Nigeria lati mo toju awon iwe pataki pataki si awon aye ti o mo ko iwe abi se iwe lojo si ninu ile asofin ohun o be oni o se lalaye o wi pe ohun to ku ti awon se lowo lowo niru asiko yi oni lati ri ona ta won gba lati se atupale awon awon alakale ofin orilede Nigeria to je pe ede gesi oni won fi ko won kale si awon ede ele to je ti ile Nigeria ni eleye akokan eyun bi awon ede bi Hausa Yoruba ati Igbo pelu awon ede mi ele ti o se pataki nile yi lojuna ati le ri o wi pe gbogbo nta nso gege bi ofin orilede Nigeria n lo ye gbogbo awon eyan yeke yeke lai si pe ede o se akoba fun alakale won eni ti se akowe fun iko na un Henry Nwaduba o lo so oro ndi mimo nilu Abuja lana nibi eto kan eleyi ti won se lati siso loju ose ti ile iyawe kawe fun ti ile asofin apapo orilede Nigeria National Assembly Library Week nibi ti o ti se lalaye o wi pe ise to ku ti nbe nwaju awon bayi ni lati tu awon ofin le Nigeria si awon ede ti nbe ni orilede Nigeria ni bamu pelu eya kokan
1: so e ri eya palara to ti duro o duro o duro tan ni o duro tan se won lo aso yi won lo aso akin o
0: ni
1: common na so afi asiko yi ki Michael Olatubosun
0: okay
1: all right eni ni ojo ebi re gbodun odun kan na ni oje pelu anti wa Funmilayo oni
0: iyakowo pe
1: owe pe ni o
0: yo si mo pe
1: agbara 12 o'clock ni mo so pe ke wa
0: Ago meji la yen
1: 12 ni mo so pe ke wa na o tun di next week ni o ro je nti e ise po
0: bakoro aya enikan nu wa ami na mo tun rayo akande aya oro agba
1: ori awon abide mi oro agba
0: iya re loni
1: iya re lo je loni o dami lola adetayo gbadegesin e na lojo ibi re e ri pe ojo ibi po loni akiyin o igbodun ojo kan na ni yo je la se letuma re ko je bi wari mo fun ti aro tun ni awodide bayi ngbo ba di lago meti la na ni ka tun pade lori gudugbe royin baba si tin dide tori enikan ki je kile o fe o na ni apalara yo mo akin yemi na ni o mo tuku eto ohun titi layo akin sola loruko ti ni ma ya se
0: oluwa sina alayo ogun ede ofo ma le so fan le mi je ire atayo lati fi pade odiba

0: o da mi o ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo e ti mo fill en gba yin nse ni mo de be laipe mo ba so fun mi pe ti gbowo lori
1: ehe
0: ohun ti wa se ni kaye fi mi pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se won mi kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meje ni mo ti bi awon mejeje nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni ki e te ka si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo eti to la anfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ni Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. E koko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209.
2: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba funte lo. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo nipe eto oro aje. Ada ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ro ni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niro asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo soso koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woronse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o mise lowo bi abi se te yin se ofin ni fokan bale ojo waju abe yin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e te atejise MPC oruko yin ati address yin so woronse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209
4: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba tejise yin ba se nde le ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo yin ru e kan si won loni keyin na je anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
5: oya

0: present senator or your South Senatorial District and the gubernatorial candidates. Neto na DJ Dupo fun ipo gomina labe ase egbe oselu APC. Na dupe lowo yin pa ise wo. Ekurin. Na appreciate gbogbo yin o. Emi ko Alhaji Munirudin Adegokera o flo be mi lowo ise. Mo dupe lowo gbogbo yin pata. Wa lo dupe lowo iya beji. Gbogbo eyin aya won pata lo dupe lowo yin ese o. Dupe lowo awon omo. Blacksmith, welder, iron bender, and metal technicians association of Nigeria. Oyo State chapter. Kwase yori. Oku orire. Oporu e la ma se siwaju ati siwaju ati siwaju si. Yawo ni banki ti mama ba ti yawo ni banki kan to kun ko mo kin yin loko lo tun eto yi sina alayo ogwede formally sofa nbo ni mo ti bere e da ku tori olohun eyin te ma gba se e ku fadua o e ba je musulume be ba jo mo leyin kristi e ku fadua kila kan ni nba mi so kini kan emi wa lodo re ajo nla nfani ati ma fa awon oro kan jewo phone re wa ring oko ni oba gbe ma ogbe ogbe ni odaji phone yan ma duke yan ma gbe o se ndin gbe oje olowo ni oku je nlowo se wo lo je lowo olowo oje lowo ki wa dodo o fi gbe o lo fe gbe se phone ni olowo o si fe sise ohun ki lo de o lo ri pe ndin pa wo dani ologbo didi ise ile fun mo ni lati bere dopin o ni nje mo mo pe won lori ofe atira o won ra pata debi ko won ra socks ah mo ni so o sise gba ni olohun ku sise gba o ni won mo pa won eyan wa ta n te n gbe se fun wa yi opo won ni ko lo sanu ni ona te n gba wa oro o lagbara o ni se to gbe fun to n gba o ni lati gba to n ti gba lo n ti ni la koja kan tabomi to si fi na owo to le po nri to n fi na ta mo ni se o ma eyin onise owo ma ni lu la koja be so ma n wo pe alagba ke mi mo ni inu aye la n gbe oju ri to olojo to kokko de be pe a gbe se fun yin o ta jo soro ta jo duna dura oni ti mo fe gbo ojo yen lo sanwo bloku 3000 blocks olojo yen nlora cement 100 bags moni o bo si dede nu ni la ba bere se ohun de so pe ye bayi lo won gba oni ko de bo njiyan oni sugbon se mo fe gbo olohun ni o pa ohun olohun ni o pa ohun na nlowo ku won to fura ìwọ̀n àmọ̀ bọ̀yá ẹgbọ́ sẹ́rù ẹ̀mọ́ wáyé sá ṣẹ́ṣẹ́ lórí òfin àti nílùú làkọjá bẹ̀rẹ̀ sóníṣọwọ́ nìyí wọ́n láwọn èèyàn wa kan lé o ibi tó níṣọwọ́ ti gbọ́dọ̀ kún fàdúrà gidi nìyẹn o ibi ó ti níṣọwọ́ ti gbọ́dọ̀ kíyè sára o nìyẹn o bàbá jẹ́ mùsùlùmí máa ń fira rẹ̀ sí o ó ní kó wọn tó tún fura ní gbogbo ohun tó ń lé pò ń bà lọ́wọ́ rẹ̀ bí owó olololo bi ololo bi gbogbo ẹka fẹ lona bi atẹgun naa ni o lẹmi wọn aso fun pe ko n to fura onikese wodi kan lo so fun ko salafa kan lo o kan pe ọkunrin yo onisemi lo to fẹ gbe fun ni pe oun si lohun o se oni koda price stone to fo ni ko mo wori oun o so pe iro oun ko ni o ni oun ko lo lo egbo eyin wo le wa lori ikanni ba ndore tẹ́ẹ̀jọ́ oníṣẹ́ ọwọ́ tí ẹ lè share experience yín pẹ̀lú wa johnson d noble láti lọ́kọjà ọmọlára icon ẹ̀ṣẹ́ ọ̀gá níyàrá bá tún dé pastor at the Sir Daniel Idowu Fear Not. E se baba mo dupe o. E se o mo dupe o, mo dupe o. Isaac Ajibola e ma pe o, e gbo se lo oto ni. Seru sele be ma sele. Oni koda lasiko ta wa to odo ba ti n pari lo, eyan gbodo mo en ti o tele lo site. Hello. E jo a fe gbe se fun yin ni. Won le ma ba yan kan le. Won ni capital to gbojo wo ni yin. E jo se le ba wa ni site. So. Won ni keyan wa ko koko lai. Come le ti o so fun. Come le ti o mu dani. Oh. Awe. Won lo le bere ni. Won o ni awon yan fe ma pe mi ni. E je ko ba yan gba call ka beji. Awon yan fe ma. Hello.
1: E
0: ka ro oruko yin bo le tin pe.
1: Adi alaye lo nso lati felele.
0: Lati felele.
1: E ku eto sir.
0: Yes sir.
1: Ba iwe sele si.
0: Iwe
1: si monta.
0: Ki le nta?
1: Be ni igi monta. Mo wa fe ko gi lo si site.
0: Okay.
1: Ba se gbese engineer lo si se yen.
0: Okay.
1: So quotation to wa fun ile yen o ti poju.
0: Okay.
1: O wa pe mi, wa link mo wa pe mi. Quotation temi wa fun o. Owo yen wa DCT ti engineer yen. Nkan to fi DCT ko se bi 1 million plus. O ti gbese yen fun mi. Ni te ko gbe lo si site bi caster bi meta mo fe fi load le lo si site yen lona meju.
0: Okay.
1: Ni te gbe kini lo ni gbe kiji lo. Emi na mo ba get carpenter.
0: Okay.
1: So bo se bo ti lo o engineer wa pe mi pe mi o bo ti get number mo wa ni pe pe o n fe ri mi. Ya o ni kan so fun pe ki ma dan yin o. Pe ki ma dan yin o bi se da lo yin. O kan ni ke wa carpenter ko ma lo si be ni won wa sise lo. Lo ko carpenter se bi ko le bo si mu awe. O de lo ki o de bo de bu be se baba carpenter so yes mi lo fe bu ma gbe baba carpenter yan gbe lo le ni ki kini e ti de gbe okun e ni olodun ko je pe baba carpenter yan na je omo agba so o lagbara gan emi de ile ti mi mo kankan ni wa gbe agan ti ba n gbadu alo gan bi ti ba ti gbadu alo ni de ti ma
0: le so lo
1: o pa lo pa yawo ni ki ma yo ju si be o je nkan to se lo oju oni so won ri o oju ri sa
0: ah se wa gbo ni se pe ye ke wa ke sara ya beje legbusi ni kini ni kini oni so wo gan oju won ri o ye so ni se won nikan o se gbon ti an wi olohun fi iyawo enikan tun be loju opo ya yewo bi pe number ntani hello
2: era se e ka ro
0: ma oruko yin bo le tin pe
2: e ku se lati moniya
0: ni lati moniya oni so wo le yin na abodi so wo
2: Ben,
0: mi se ntaja ni
2: ben. Ntaja ni? Ben.
0: Sa won ru kan baye na ma nsele seyin onisowo.
2: Ben, daddy.
0: Hmm.
2: Se igba mi mo wa to je wi pe ti won ba wa ra oja bayi lowo mi. Elomi to ba fun yan lowo ba, owo yan si gbona mo yan lowo.
0: Ti o gbona mo yan lowo?
2: Ben, daddy. Opolopo gba loluwa mo fi yan mi. Loju yan to je pe ta won mi ba ra ja. O se pin awon kan to je ko ra ja bayi. Loju oorun ma mo kiri oja ni
0: ha
2: then oluwa wa fi awon asiri han mi o wa so awon kan ti ma mo se stamp ti ma mo ka so ni lati mo fi sowo lati mo fi gbadu an shop ti mo ba de shop la lo kolon ko sa lo wa daddy
0: kolon sa nu wa ni
2: ah
0: se wa odun wa n pari lo won lasiko igan ni mo jade ju o
2: so
0: kolon sa ra o eje to gbele yi eje ngbele yi hello
1: baba ni baba wa dada
0: e ka ro apa male to lagelu ni won pe bi oruko yin bo le
1: ti baba mi pare lai lai o
0: ami
1: eri ara to re kan wa ara aro wa ni eri o ba ti wa kiro o bi ti o ti wa kiro ki mo sara ti odo wa ani so message e o message e to ba ti wa ni mo pe du se be ni ta ba fe ki o o wa koko e keji you wa try lati mu ka funde naira you sa se you wa ti mu mu ni egbe bayi o te ku mo ti owo ye you sa be so ko wa you se be gbe se ni ti pa ti pa you wa mu ka funde naira jade to ko you sa be so ko sa o se ti ti sa gba owo ye ma sa ya ri ma lowo ni so orisirisi ona ni gbogbo kini ye sa
0: ngba teyan so se owo te tun so ni so eni tun wa si masalasi to fe o tun fe gbe na teyin legbe
1: awa
0: fa mi so pe be ni lo wa ewe mo wu le ra si yin leti ni e ja wa very careful woni bodu ba tin pari lo yi oni si owo sayin wa iyen ni ngo fi wa ba won iyawo wa na soro iwo to le mo yo diskin ha ha won lo ko lopo obin lo ti kan kan o won ti fi nkan be lomi dapo ha oko mi o toju mi oko mi o toju mi my husband did not take care of me I need another man that will be taking care of me e jo se ero kunrin kan to le ma take care mi ni mi se rewa to ha won lo polopo awon obedi se gangan gangboro afofa awon ni o won la won okunrin kan to ba di pe odun pari lo be won ma re ni awon nkan kankan pupo won leyin na si mo e je ki sara teyin go le so nipa to bi asi lo lo iru asiko yi won lo obe ti won ba dapo ni ma wa ki ko si won le fo bi opolopo mo nlowo te ba fe yin obin na at the end of the day bo ba joni sowo lobin mo fe ra jani o come you dey fun mi lowo and then money she e jo ma worry my friend in 1 million ah that's why I love you ah ah amati ku iya ogboled won soro arabirin kan fun yin o ti ku nisin o saye le wa fun mi loni sa ke mo wi ti ku subo sawon kankan fun mi ko to di boyo o rin ajo to rin finally boya mo lori ofe ati sonjo kan kan yo be kan le keko ele ni ya na mo safo to ti ngbe olohun arakunrin to gbe ode be tan so omo to fi ra oju ara ko to dapo pelu e oda igba ti wa bo dapo tan tarakunrin yen dide o lohun fe lo toilet o fe lo isara mu abi aha so omo to lo fi pa to lo fi clean oju ara re ohun so si mo pe kini dan pe de cement e idamira ti woda ati ti ere to ti dapo mara won ah nbe loju ara o lo nu so omo bi ti mu lo o je ke sara lo je pe lo ori sowo mi owo e ji sowo nigbo daye kan ni wala de ko gbira mo di mo se ma yin soro yi hello mi ti be re ku e nto do ba tin pare lo awon yo ma bota kaluku ni we ma give account awon ajo to ba rin for January to February ki sara o ko ba bowo apa lara leto sa bedi kan wi ara mi se nikan laaro ni o se won na wa lara won bo ba se yin ri e ma lori tan nikan ni ni ma dore e je ma re abi demi adisa isola kure ta jibola lara toyo e ma pe o yo se nikan lanfani be se lanfani ati wole pelu wa apa lara na leto lagelu ni won pe bi 96.7 FM

0: ẹyin tẹ ba le pade mi laajin tẹ ba le pade mi laajin laago kan loru oni titi dagu beta wakati meji ni won salaye ni pa obirin won salaye e fun yin ki lo sele sobirin ga topolopo eyin obi o fi le keko oni sowo nla kan lobirin yo ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ò náà mọ̀ tó ṣe é kọ́dà ọmọ ẹni tó bò ń dàpọ̀
1: ọkọ̀
0: sàgbára fún wọn láti jà ọwọ́ aránṣẹ́ sí mi ó ní kí n wá náà wàá dá lọ́bọ̀ mọ́ ìyàkà méjì lẹ́yìn nígbà dọ́dọ̀ wọn nú àìsàn ẹni tó sanra tẹ́lẹ̀ tó lómìnira ó ti rùtàn yányán ó ti rìn àjò pé wọ́n ń gbé ká ó ti lé lọ́dún kan ti mo so fun yin true life story ni bani ejo Mr. Kemi I want to see you one on one oni mo mo pe n to se mi iku lo ma yori si mo no fe fi asiri kan si mi lowo
1: baba wa lo furu fu abija pan be lori omi baba wa ele jumare
0: asiri ki lo fi si mi lowo se le jajo pade laaje adagun kan lori ni lori eto yi to wo e ma gbo ni a soro nipa awon olokada nile ibadan ni pinle oyo mo ni ke to je bi alaga bambam fe gbe awon olokada ni pinle oyo mo boya ko mo ra bi kini n pera won ki won o pe mi enikan kan nu o pe mi disin mo ni ka ko wi o pe tabi pro won mo yan fe so ka won olokada to po ifi number mi ta laaro ana number te le pe mi si ni 08032954191 bi won ba wa pe eni kan na o teti ka jo rin ajo laaje lohun ni ake sara abajo ni sewo ke sara ara gbo obajo ni sowo na ke sara yan ba tin di october amo yan wa di bogboro isebi ni fe se olohun pa yin mo o o pa wa na mo yo pa oko wo yin mo yo pa se yin mo e ni bowo e ni jo nti an wa oba ti jobin na ni ke sara e se gbogbo kini lo mo boru le fun ja ja Allo eyin obin ti e ma roro gan e ma para mo ori ma de tin wo tight ni se ara yin loose po bo se kaka go be alu o se alu bo sa kini kan na ni o se bora re le ngba ba di yara mo sa fun o to ele ma je lo fin ka bo da po tan oko re ba de lo ba doju di o go le give account o si mo bi to ti fara ko nkan bo le so foko nle ya ko ni ke sara o ke se gbogbo obirin le yan ba dapo ni so wo ni so wo oda en o fe jo obirin kan sun yin se man to obirin yi se won o ti ipe lo le o won si ti ipe lo ni jibiti kilo brunu kenyan lo bi won ti abi te yan ni so wo ti ke sara nu o lo bi won ti ta mattress olùfẹ́ ra mattress wọ́n jọ dúnàdúrà wọ́n sọ iye owó wọ́n ní 280,000 ni mattress tó fọwọ́kàn lórí tó fẹ́ gbé náà wàhálà wọ́n bá ní ọ sanwó ó lòun máa transfer ni wọ́n bá ní kó transfer ọba transfer ìgbà wa transfer wọn à rówó wọ́n wá wò pé pẹ̀lẹ́ tó gbé mọ́tò wá with the kind of the caliber ẹ má ma fi caliber se o ẹ̀yin oníṣòwò mọ̀ báwí o with the kind of the caliber ẹ̀ ń tọ́ wá yìí ní abania wọ́n dẹ̀ ti kọ̀ receipt already wọ́n retí aláàtì aláàtì ọ̀wọ́lé wọ́n retí aláàtì ó sì sọ pé ó ti send owó ẹ̀yin náà rí wọ́n wá ó dúró ó lọ bí ogún ìṣẹ́jú ó dúró ó lọ bí ọgbọ̀n ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ wọn máa lọ ẹ máa lọ mà tí a bá ti wà dá padà sákàǹtì yín ẹ dákun torí ọlọ́run ẹsẹ̀ padà sọ́dọ̀ wa o láti august 17 lo ti gbé mattress lọ wọn wá pé ní sin kò mi kọlu ẹni kankan mọ kọyà yín lẹnu wọn kàn jẹ gbọ voice ẹ ní brevely bi se se leri ti se leri di sin ke san 280 ke san di sin ara eje nje egbo ni fere njogbe
2: ete ati ti mommy yen na mo wan program mi o mi wa we di ko elo ma ah mo ti ri miss koyin to po repete ati ti mommy yen na mo wan program mi o mi wa we di ko leyin o I'm not avoid your call. I'm at the program. Mo se setan ni mo oju phone ti mo ni e ti pe mi. Ko ma da bi pe boya mo bi te wa mi si mo avoid call yin emi wa avoid call yin o. That is number 1 thing. Ti mo fe ke koko mo. Number 2, asoro ni last week ngba te pe mi. Te no wo ti npeju. Mo ni te fun mi the next weekend, which is this week. Last week la so mo na ejo fun mi the next weekend ki n wa fun yin mo fi aje yin ogun yin mo fi to wa nile mi to wa nile mo fi bura si ti ma ti gbowo ni bank mo fe sort out mi n kora mi sita bayi olorun alaje gbo mi n kora mi sita bayi mo fe sort out lori oja mi mi ni mo se sort yen out I take my time to come and buy that one after ti mo ti ra fo awon ti mo ti kokon ra lo
0: se le so pe en don soro bayi en to ti se koye ko sort are have lati ogo 70 design won ma bi ko gbe ko mo e to gbo
2: oh elo ma se ti ri mi video bi ti mo gbe si niyan ati jo ti mo ti gbe kuro ni shop odo yin ti mo ti gbe sori ibe ki se pe boya room yin se pe wa mo ti fi lodge abi mi ti fi lodge mi ti pari e mo si ra die die die
0: awon yen wa ni oda e ba wa da mattress pada te ba ti rowo gba ni bank ayo ni so we ti esara o e ba wa da mattress pada eyi mattress eyi te ba mo voice yi ko gbe kale oyi mattress ko bi kale won ni ti da ko le ise re na won fi number re ta o se se keyin mo ke le ba wa pe ko bi ko le ni kankan mo o number abirin te ngbo ni 0 ko yawo oraja ni o ko se transfer lo ba de ko won rowo order ma lo to ba ti e gbodo wi olohun e ti settle ni bank lati August 17 number won de 081 68 06 0430 081 68 06 0430 egbo le kan si 081 68 06 0430 emi na wa pe ko pi ko mo send sms ko reply

0: mo message lori WhatsApp ori ko da mi lohun
1: teri pe fe ran jo pe eyin te ba ni lowo te ba mo eni ba n pe because wa la nbo keti de 08168060430 te ba pe ni mo ni ko pe mi yo ba ti wa pe ko yi si da ko da mattress pada abi koda ke mo wi tabi koda owo pada lati september I mean august 17 kila wa september 29 ara won wa to kaluku nboro nanu olohun ti setu pelu bank ohun ko transfer owo won ri bi transfers e gbo se tun ma pe to ba ni bank these days to won a fe sort out from another sort for admini order da mattress pada abi ebi ti o pe ku mo yo meyin fe leyin e we je ma mura ti ma dagbere fun yin were de are de dori eto to ti wonu eto awon e je apade laji o o ma loud there eyin te ba je pensioner local government pensioner e je apade laji mo ni information kan fun yin eyin te ba je pensioner te je retire primary school retire eyin retire teacher ni primary school e ja pade large mo ni information fun yin eyin te ba je local government staff te ti retire e ja pade large mo ni information kan fun yin lori eto eyi to wo ago kan loru eni ni ti dago meta akeyemi mo kiyin eni bowo eni jo en ti en wa eni ri wahala eni damu Apalara leto La gelu ni wang pebi 96.7 FM Meti defuya Eto kwa waila nibi se jumanu Lenye Ayi koto kashe Ekpe aki aki yemi Ojo opote ekpe misire o 080 32 95 41 91 080 32 95 41 91 una ni WhatsApp number mi e ja pade lori to jitowo baba daji ago kan loru eni ni ti dago meta mo kiyin o e ya se ajo sodun ayo pela sholohun

0: alẹ nti okiyan ku le o padanu kaabo iwo to ngbo mi lasiko yi ipo to ti wa to tin gbo mi lasiko yi sama dupe lowo olohun pe anu ni ori je
1: anu ni
0: ori mu o roja ko si shop sugbon awon eyan o ti wa mo dupe anu lo siriba ipo kipo to ba wa anu na ni bi gbogbo

0: wa lori Facebook wa mo ti ri yin ko je kin je ka di osun atade yeyin o keyin te nbe nina atade osun atade
1: abi gbogbo eyin lolufe to ba mi to ni bi gbogbo ti olorun ba mi ni ki ategun ikanni yi ko ma fe de ile oni le wa ona oni na wa o ade osun oluwa kayode loruko mi ni vision ina ni o oko ya well ba mi to le to ile la wa nto
2: be ni ile la nto latapa mi olumuyi wa ade eyin loruko ti temi ti mo mo sele le apostle e ka mi sori eto
0: ole nti o kiyan ku le o padanu ka bo lori Facebook nene nene e ku le Adekunle Adebayo Facebook wa Lagelu FM 96.7 Belankai Olami Fresh Unique Lakeside Ekule Omojo Daddy Afis Biodun Ekule Tunji Ogun Jimmy Ekule Oluwaseyi Adeyemi Owogbemi
3: Korin Korin
0: Ekule
3: Atajere Oja
0: e ma bo lori Facebook e ja keyin na pe ku le olutosin afodesho ni oje famisi e dakun ifa loba ifa seun tawa de jarin ku le arole ademula e ku le Abiola Akinwande Ekule Abosede Akinwale Abosede Ekule Adeniyiye Tunde Ekule Awon wo lo tun ku ke aki won pe akule tori en ti okiyan kule o padanu kaabo ebi gbogbo te tin gbo mi Nigeria ni ile okire ni

0: mi yemi sinirosi eku le alaba yusuf eku le mojisola fun mi lade idowo eso eku le oye ba mi ji sunday dami lari eku le tawa adejari eku le famu ide mojisola eku le oladepo adeyemi eku le se mi to pe ade bin pe ade yeje
1: Mr. what you don't
2: deserve
0: eku le omo le florence abosede eku le o
1: mo ni ko le fun mi ni
0: fantola olanshile yusuf shilex eku le olubunmi abiona akinola ize omo tayo shalewa adisa daniel eku le o oye ba mi ji sunday dami lari eku le o akin fire soye omo wumi rachel eku le tayo deshola eku le ade oso adeyeye ma dami down osa jo nki wa ku le ni tayo deshola eku le o adekemi ope yemi oladipo eyin na eku le bi te ba wa afis ganiyu omo nla yi oluwa kemi eku le iwale ope yemi ba wa si gunners eku le
3: olubunmi abiona lati molite oladipo adeyemi adex ni lati muslim bakan na mama yemi si ni ronse mo na nki wa kabo sori eto
4: tunde ayomide arowo jede won ki wa pe e kaabo sori ito olubunmi abiona o lori ope mi jumo ke abi nbola olugbenjo to fi kan adekunle ojo kristana won ki wa
3: bare gesun wahid akunle awon na ni e kaabo sori ma fuji peter ani e kaabo loni olohun a fun wa se ami adisa daniel idowu fear not anu ni be ni anu ni
4: adedeji blessing awon na ki wa pe oni yo san wa ti rere o ajibodu omolara won kiwa ati omolara iya kan
3: olusegun jaye oba oni awon ki gbogbo iko ba mi to e ba mi ji sunday dami lari lati eyen grama lamidi adewale latif oni e ka bo sori eto
4: mori gbadeje

0: Simbe, Adisa Daniel, Mbembe, gbogbo won pata to fi kan Yusro Olabiran won ki wa kaabo sori eto
1: Alaba Adewale Musibao lati Soka lawon tin ki wa Ajayi Ajoke lati Apata oni akabo
0: awon yen Mbembe ti won ki wa ni okan ojo kan ma foji Peter o la ti duro de yin o oya ka ja won si Ajayi si dada
2: back na lori TikTok mi ati lori WhatsApp mi eyan te Mbembe na Alagba Kingu mi Oluwa fi kai lati Scotland eku ile o mu iwa Michael Fanon lade ijo eku ile lori TikTok mi ati Ines Leshi eku ile mama J eku ile Oyini lifetime lori TikTok na eku ile gbogbo eyin eyan te nbe temi dayo afiju atugi ase iwo odun kan ni eku ile princess eku ile gbogbo yin patapata mo pe ti nbe nbe lojo Thursday ise ori to gbe lebi lo yo anu ni oto eto kan be ta se abala oro isiti ya be je legun si eku ile alagba to ni tunero eku ile oju ko sake hun lori igba lawole o baba mi babs akintoyin eku ile ibi ati lati riwo e Oga Ministry of Din Bello Ekule. Oh, si baba le lo. Al-Aji Majid Jo

0: ninu ile lawa baba la kan ma wo pe we iwo lo mo ke mo pe to ba dabe ko to ba sele tan lo to ma kan omo ṣugbọn igbeyin e na baba na yo kan ohun na so di eyin so tori eni joba ma se lo enforcement lati le so pe a ni nkan ti mo fe ni leyi tori awa ara kilo kara ara mi believe pe bo se ye ijoba ni a woju nu pe ohun ko ye ko ri bayi so bo ti ye ko ri niyan ṣugbọn gbogbo e na lele ka wa na ka ma ṣora tori iru to sele nse ko si omo ijoba kankan nbe olo ni da wa lamu o eku eto
1: ta lo tun wa nbe yen hello the caller
2: hello
1: hello
2: e
1: ka san san
2: opolejo ko ni jowa e ba mo so
1: ami sa oji
2: da se ki to duro
1: yes sir e se gan sir
2: azu bi awu ma
1: e se sir
2: oruko temi ni oji omo west lati United States of Philadelphia tragedy awon yan wa ti soro won ni soro to ijoba olu ijoba lele iwo ko ni pe won li sejo le lo o ma le wa le wa le wa le wa le wa awon yan wa ma ni pe rori ibi la fe do si so de se o to kon do ba gege ba awon yan se so to mo je ba do pe wa la be power line to be ma to je abi to be kole si de e do be ra le mo ti to be ra le ni abi to be ko so mo si ibe won ja pe mi ara won ni now emi to ba ti je o se so mo kawo yan wa don de dolohun ko don de dolohun to ba ti ni ko da ko da na ni ko jo ma ji ka pe ni ara wa tafala opolo yin ni joba o eleyi je ko ba yan wa to ku o en to ba ku to ba du wa be kan na ye ko je ba ku be o ko da o
1: e se sa
2: oje mo west ni wa be to bo
1: e se gan sa eh yan mi e se
2: baba bolaji ajibola ademola okila
1: e se
2: sa e se gbo an la da sa e
1: se
2: peri kaṣe ma gbadura because ya ki ọkọ ni sabẹ live wire but ọkọ tó wá wà tó jọ gbogbo lórí ẹwà wọn pè ní heart wire ni wire tó máa lọ heart mọlẹ yẹn ọlọ májò gba àbọ̀dé fúnyàn àmọ ìyàwó tó ti pa so these are the things so ó dẹ̀ nọ́mà kí ẹ̀ ti sára lé gbogbo wọn gbogbo kíní kó pa gbogbo náà kó gbogbo lẹ̀ ọ̀dọ̀gbọ̀lọ́gbọ̀ ló jẹ́ kó padà ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ èmi ò sọpọ́ kí ẹ lọ kọ́ lọ́lé sábẹ́ olawaya ọ̀ ikú ni ẹ wá rí ọni tó fi mọ́tò pààyàn yẹn ó mà pọ̀ sí bò mo máa ń wo dra mo kàn ń wò bẹyẹ sọ mo rẹ̀ gbé sórí fíìmù rẹ̀ ń wò ó ṣeé ṣe kí bírèkì ẹ̀ máa dá lóòótọ́ omi ilẹ̀ wà dá ló bá bírèkì dá dẹ́gbẹ́ ìgbà tó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé bírèkì kú gbẹ́sẹ̀ lé náà ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ni mo ti rí ni kì bírèkì ló fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé náà ló gbẹ́sẹ̀ lé àgbàdo lọ́sẹ̀ mọ́lé pàtàkì ìbẹ̀rẹ̀ pé àfẹ́ jáde tó mò ń jáde lọ lónìí o fún ma jẹ náà má jẹ káṣọ bí jẹ aṣọ ẹlẹ́jẹ̀
3: se wo ri oro ji eji aka koli abe kene yi ti fe podu ni bada yi o
1: le te mo won ale se
3: o ti hu eniyan ninu na pata ni boya ra yi gan do ba to apata market gangan
1: o ra nibe
3: alo kada a je je eniyan ko ja igba mu re bayi moto fe fe gba onu mu re loju titi a le ran gbo
1: Iyemi me ku mo ohun ijoba le se me mo won le se o me ma
3: eh ni te lorun awa eniyan ni te lorun rara wa wo yi la pa ba re yi ibaba re o ma ga o e oni ba ti pani aja parin o ma ku eto olorun ka fun ese o
1: a se o
3: ni terun gbobi so wo
1: a se mo dupe o All right, country families, we won't stand up, but before we stand up and tell on our baigari today, I want to say congratulations to our own person, Ronke Giwa Onafuwa, Ronnie G, for the current position where we say our Oyo State Governor, give him. I say congratulations, my dear, and God Almighty will give you the grace, the power, the wisdom, and everything to take carry out that assignment very well. Ronke Giwa Onafuwa, I say congratulations to you. girl. Keep flying, keep soaring, and God bless your new position. Now here we go stand up. God go bless all of us. Now Auntie Gorichi, tomorrow night when we will come again to bring on a bedroom secret. Now Chiquito still be my name. God bless all of you. Una bye. Gary.
4: Ngwano, all right, to my country people. My name na Esther Oladipupo. Till next month, una bye bye.
1: Till next month.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oh,
0: sana.
1: Oh,
0: sana.
1: Oh,
0: sana.
1: Oh,
0: sana.
1: Kaye
0: takbir
1: Allahu
0: akbar
1: boga
0: haleluya
1: haleluya
2: ni sunbe kiloku kiloku to wa da ke si kilo to dagbe na dake to dake bayi
1: ibere e ma fo mi lori ni
2: o da pele kiloku
1: kini next ninu nti baba re da
2: ke ni ki kiloku ta fe se
1: o setan lati gbon ti emi so
2: emi wo
1: won ibere lowo wole pastor ni ma bi awon ti ba nfe de fo wole ti ni nti o fi mu nu oludumare dun
2: okay
1: ta ba ti dari gbogbo nkan beyen wa ko da ke angeli to da wa to seto Tuesday Wednesday Friday
0: olohun ti
1: yo wa la gbogbo agbo koja wa wa da ke wa gbe gbogbo enu yen sibi to gbe si wa bi mi pe kiloku
0: ni suru olohun ni ja da ke so pa ni
1: o si ni da ke
2: emi ni da ke
1: oni lati da ke
2: o da ke
1: di da ke yato si pe pa
2: ni wo lo da ke
1: di da ke o yato si pe pa ni
2: mo majide o da ke
1: da ke dake fangeli
2: dake
1: omo yi dake
2: iwo na dake re ni bajide dake
1: o da panuma panuma bo eja babo
2: o mo wi pe tan ba dake ibi tan ti man dake o da
1: nbo ni tin da
2: wa ni eja dide duro fun idake roro ka fi ranti nkan to supe to
1: wa bo melu alojo ri e se
2: digide tori idi e awo ni rogun dake
1: so
2: a ni rogun idake
1: je a ti ri tokan re royun
2: a ni rogun dake je ni so fun en bibi to ti man dake je ni
1: ibi an tin pa ni ala
2: ile ala riwo na tin pa ile igbon safefere o ngodo ma jade ko ma jalala jalala jalala jalala jalala jalala jalala jalala
1: wa ja

0: Aki onile yi.
1: Akale jojare.
0: Aki gbogbo eyan to ngbo wa.
1: Aki la kolabo le gbogbo bi te wa.
0: Aki lorigun merin agbala ye o.
1: Awa o so pa mo se ta ba mo gbe kale ta ba mo so.
0: Aki ni gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa.
1: O ba tin foyin si tin jodo leti yin e kala
0: wa
1: yin.
0: Ni gbogbo bi te wa.
1: Elemele wa oni yalu wa tin lu ti ojo yi wa ti o ja te.
0: Tori pe eyin ni fe wa.
1: O ba
0: ma nduro de wa.
1: Ede
0: ko eto ije enko re mi ati re mi je.
1: Awa fi ma so pa wa ko
0: la fi ma da lasha la fi ma ko lori ni bere to
1: pe awa ko olorun ni
0: olorun ni tori ko si nta mo se
1: awa ijaja orogo
0: tori awa ogbon
1: bi ti wo
0: orawo ni la kai
1: a ni
0: a mede kankan pe olorun ni laye
1: ti wa olorun ka to ma ma de di se ni a
0: olorun ni laye wa ko si nta le se
1: ko wa se n to le fo gbaya fun ape ti e ba so la wa fi npa wa ko o
0: leyin olorun
1: olorun ni o
0: laye wa laya mejeji
1: olorun ni o
0: remi leyin olorun
1: olorun
0: laya mejeji
1: olorun
0: olorun tun ni
1: olorun ni o
0: remi iyan la fi nda gbogbo ogo
1: pada
0: ola iyin pada sodo e torun lo to lati gba
1: baba mi si like ere paduke yo ma rojo lo
0: ololugo
1: e ba ti wa laroye ko le ri bi wo
0: remi olorun ni
1: oni
0: iyan lo fi ma so wi pe awa ko
1: nta fi so na
0: ma wa gbagbe re mi a ri kanibeli na o
1: wi
0: pe ko so ntohun ko so nkohun ti eni kokan ti eyan kokan le se tabi da se ti ki ba se pe a fun se
1: oni ko si e da ti wa to le fi gbon owo kan kun odo aye ta ba yen le ayen na binu baba ba si don se o o le pe olo 150
0: iyan la fi dupe lowo olohun
1: to ma takebe
0: to nfun wa se ni gbogbo ojo
1: kabiyesi o
0: a dupe lowo olohun o a dupe lowo eyin eyan
1: abi
0: ka dupe lowo olohun ka dupe lowo eyin eyan
1: ti ni fe wa awa fe lo akoko yi lati dupe
0: lowo emu gbemi emu mu yi wa
1: ogbe ope gbemi ro
0: alagba oloye doctor
1: eda
0: chief
1: apostle
0: honorable
1: pope
0: tony
1: evangelist
0: pastor
1: sunday school teacher
0: reverend
1: youth leader
0: tony bodurin
1: praise and worship
0: and tony bodurin
1: o senteneko siri ero number wa
0: olowo ori oko
1: oja wa laya
0: kun fun mi normal adupe o
1: lori aye yin ni o
0: adupe pe okun
1: tori pe iranlowo ti a ri pelu eyin to ku die ka to fun
0: be ni o
1: to sanu onile to sanu alejo
0: ka dupe lowo ade island
1: ade
0: ka dupe lowo abiola yali ka dupe lowo
1: it is well
0: it is well
1: ma banki dele it is well
0: aka
1: it is well it is well
0: adupe o ina oni towo yin
1: ka wa tun dupe lowo ma lalubarika tayero wi pe oran eyan o si nu country oran eyan wa country o
0: said
1: atakankan
0: atakankan
1: ko ni si o
0: akoni awa ki e o
1: akani kani
0: bẹ́ẹ̀ náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo lagelu fans club
1: pátá
0: adúpẹ́ lọ́wọ́ mama wa victoria ogun bí yìí
1: mama dada
0: adúpẹ́ lọ́wọ́ bàmá wa ilé polúlèrè mama wa fasoro
1: mo ti ẹ̀rọ pé mama ò sí ilé
0: ọ̀rẹ́ olúwa
1: torí wọn ìpẹ́ wọn tó gbóhùn wa mama ò sí ilé
0: a ti gbóhùn mama ti pẹ́ a ti gbóhùn wọn ti pẹ́
1: but
0: a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ wa síbẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ wa
1: mama woli nko
0: adupe lowo prophetess doctor
1: iya woli
0: dokas mayowa
1: iya tora aluga
0: p
1: ti iya ti first se ma wu yan gbo
0: olorun lo ni ori be
1: iya ti ohun yen le leti
0: mama
1: iya tolorun bada ma je mu
0: mama salvation
1: iya ti olorun gbere si ninu
0: mama tolorun gbe ise ranse sianess
1: iya ti ngbo direct lati heaven
0: jesus light of salvation
1: ti olorun fi se ranti eduo de pe iti nse mele
0: mami fresh anointing lagbara olorun okekele ma lo
1: emi yo
0: dupe lowo gbogbo awon olorife wa pata be la dupe lowo solad of toronto
1: toronto
0: adupe lowo baba wa abdulkabir
1: jalaruru
0: jala
1: ruru se osu ikolopodun kan ti baba to bi won abi
0: ola lash mo siranti a siranti na le bayi baba to bi jala ruru
1: gangan ta fi lo sori papa ta lo joko
0: ojo kini
1: ha
0: osu kewa ron je ko ye wa pe baba ma pe 32 years
1: wonderful
0: si baba ti fi aye sile odun meji le ni ogbon
1: so mo po ton o ton ti yori si na dida bayi ojo ye mi pe iyato to de ba ni pe won rowo baba lara mu lati gba ti baba ti lo o tumo si pe ti omo ba sun ma gba ti n ba gba wole boku baku kukunku ko dena soma abawa kabiru tela ruru
0: akiyo
1: e ni sare
0: o ko ni se mi
1: awon aya yo ni ridamu o
0: e je ki a se bayi loruko olotu eto yi kenneth igbueje
1: igbueje nu
0: k boogie
1: incoming senator 2027
0: brown sugar
1: young brother
0: handsome man of god
1: irun gba kopeto de ka
0: adupe lowo oga wa
1: the anointed man
0: K boogie
1: incoming prophet
0: boogie boogie
1: K boogie boogie
0: bibibi
1: K boogie boogie
0: irun dandebe adupe lowo olotu agba
1: baba
0: adibo baba tude olawuwo
1: ti o komo
0: dolapo lo nte ta jo nse loso yen
1: olohun
0: akiyin o
1: oga to
0: lori gun merin agba nla aye akiyin nibi te tin gbo wa lagbara olohun eyin la mo ba o awa na la o de ma wa atawa ateyin nkan buruko ni se wa arun ni gbe wade a ni fojo olojo lo iko ni pa yin ko ni pa wa o a jo ma be o to robe bayi lo nbe su
1: ami o
0: adupe lowo yin o
1: adupe o
0: se gan ku aduro ti e tun pe ife re mi ati re mi
1: olohun
0: re mi tan ba ye eni lojo to kogun sojo to gbeyin ninu osu kesan
1: pelu ogun olohun lati nigeria de
0: canada
1: gbo country ni
0: 29 ni
1: lagbara olohun
0: o tumo si pe laipe laiji o tun lai lawo ni osu kewa
1: lagbara olohun
0: o tumo si pe odun pari lo atawa atawa tun gbo wa lowo lara
1: pa buru oni ba le yin
0: odun yi ko ni pari yin eyin le pari orin
1: gbe ni e fi daji foru ga
0: pe ni ole wo ati awa a jo ropin odun yin o
1: ese won ni won fi rin
0: wa a jo fayo ati idunu atalafia sodun yin o
1: gbe ni o mesuke lowo to mu sese lowo
0: gbe ni to wa lori akete aisan ba se soro yin en to wa ni lewo san ladan tabi lewo san ijoba en to wa ninu ile lori akete aiso agbara fefe olohun se nbe temi e wa aso pe alafia o pada sagu ara yin ba se sori
1: lagba lowo lowo ba ba wa re ni to ma mo ru to n wo wi pe bo lo ngo se so gbo enikan igbebe ewurewon igbebe agutan balaba un se wa todo we dele bayi kankan loju e loju orun gbogbo ti o ba jade lare e kan ni lodun ara oni ni eni rogun operation ogun mi o to ejo to nbe oni fo si ye
0: mi o
1: eni o ba ni ka eru ka e ma so iru eni be foju kankan ni bawu ni peye e foju kankan ni berale e foju kankan ni beja to ba dale nu bu omi e foju kankan ko wonu aye ni oni ka e ma bi e bi layo o meji o meta o merin yo gba ti e
0: remi ati remi
1: ara o ne ni
0: awa de sori eto yi lo san yi sowo nya loruko eto yi tojo isegun ni tini ojo tiside eto yi la momo gbe kale ta fi n pa ronu re eto yi la gbe kale lati mu kowo ise ya ko to di pe ku oni bi ise
1: ele lo si gbeyin osu kesan o
0: ola lo ma gbeyin osu
1: kesan lagbara olohun
0: amọ lola
1: sugbon teni ti tuesday lagbara olohun ka toto gbo wa ni
0: tuesday ododun odosu mi
1: odosu toto
0: lagbara olohun akini o amọ ma gbe kale nitori ti yin o komo ba si do moment fun yin lenu ise aki gbogbo olojo ibi inu osu ita mo atamo ta mo papa okan lara agbon safefe ni koni keji wa splash 105.5 fm oga wa la professor oga wa ogbeni michael olatunbosun ori lojo ibi michael olatunbosun lagbara olohun e shop odun laye sa
1: emi yogun
0: long life and prosperity lagbara olohun
1: michael tore loju tori owo to olodumare ni ida lolorun fi ma mo fi ran lati ma la gbogbo aye ka
0: ko dupe
1: michael
0: koni baje
1: baba ti ko lori eto papa pariwo eyin epe re mi ati re mi ko ti se alenu ko a lohun pariwo o ti pariwo ati pariwo e o
0: koni baje
1: ba tin jade nbi agaba be ni waju ta
0: e je ki a lo sori facebook re mi were tori awon eyan wa nfi esun kan wa o
1: pe
0: ki se be ka comment facebook ni kan ma ibinu si wa omo tayo salawudin salawa salewa woni e ka son re mi ati re mi eku eto olorun a ma fun yin se o ami mi aranu yaya woni eku ise o ise o abiodun oyi lade lati modina adebolu oni eku eto remi kekere ati remi nla
1: yo
0: abiola kinwale abosede woni etun ti de
1: olorun lo de
0: eso ti de loni
1: olorun
0: eyin mejeji wallahi mi o ni gbo ku yin la se odunare
1: ami o
0: abiola akinwale lo so be ami o soli olugbile won ni good afternoon e se abiola akinwale abosede won ni eyin mejeji
1: yes
0: e ko ni fi ku lokiki
1: amen fire
0: olorun oba lagbara olorun oba I really enjoy your program
1: olorun
0: se abiola akinwale god bless you Abiola Akinwale abose de tutes waju woni onku re mi big man presenter filayi bi enu ero yen
1: mo ro ko ti redu ero ri so gede ne ma gun
0: dona ejo ejo wona bua ni fi en be laarin mi ati Abiola Akinwale abose
1: okere okere si
0: no ati sere gan ni yen abi wa o se ejo mo bo yen be
1: Any
0: other no, semi ni onku re mi big man presenter filayi bi enu ero yen
1: se wa do wo do mi ra to babo bo lo se ri
0: no face cap lele bi eni bi face cap se ma ri na lo se ri na
1: e so gede bi enu ero ni
0: alopo ni alopo ni yen
1: sorry
0: won ni bo mode ba se bi omode
1: omode
0: wo bi agba o se bi agba agba dede agba dede
1: wo bi
0: adidirin agba dede na
1: ko dede ero ti ba ma lo elu bo
0: adidirin agba
1: mu ni ti ba lo ata
0: adidirin agba
1: o ni se senu so gede
0: bi enu baba e Ye lo baba le lo.
1: No talabi ababa fo mo ni.
0: Ye lo baba le lo.
1: Talabi ababa fo.
0: Ye lo baba le lo.
1: O bi abunu ti o ma we. Talabi ababa fo mo ni o je omo. Bo ni se ri. To ba na jade.
0: Onje.
1: O je. To ba na jade.
0: Ojo omo.
1: Rara. O desi. Ku pa lo.
0: Talabi oyiba
1: ti ba fo mo lo je omo.
0: Ki lo je omo.
1: Tiro.
0: Bawo lo se ma ri.
1: Bo ni se na sita. So gene.
0: So lenu ni.
1: Bi e rara. Ori enko abo sori
0: sori
1: o pari lezi
0: sori re lenu sori re lenu
1: ori lenu so kenene me yo
0: abenu lori

0: a de man lanfana so fami yan wa ti a ba ti renrin
1: olohun
0: munu ara wa dudun ara wa ninu
1: e jade nkan kan
0: mu
1: ko je
0: lori eto gege bi kokoro ori eto o wa so kokoro fun mi re mi ni adagbe
1: adaso
0: e ko ye mi n to so ye mi
1: adagbe
0: adaso e ki lo nje be
1: adaje
0: adamu adasun
1: adato
0: adaji
1: adawo
0: adaji adasun adato adatuwo
1: ogun amani
0: adabi adato
1: adarin
0: adabo adase adagbele aye adarin kanrin adani kan je
1: remi adesina
0: remi babajide
1: aye oni pojobo ko
0: ni sori buruku
1: aye oni dawa dai la koja wa
0: amio
1: sori nti npe ni adagbe
0: adaso
1: adaso ewon aye ni o
0: elewon to rin
1: to rin ni gboro je kin so asiri fun won ni ka yera funra kokan o le balẹ kemi o le gun o mo pe ju eni ti o wa mo ti o ti to asiko ku ti o ta asiko to ye ko lo to wa lo tori ru eni bi o rara fe ko re ni fenichi ore ni mama feyeti to le so pe oro mi dowo olohun odowo lagbaja
0: dowo lagbaja
1: so ri nu awon ti an ma koya
0: owo
1: si won ri eni gba won ri bi desi ni an fi ma balance laye won fi dure eni to ba kowo si ngba ti oye oko
0: ti oye koko
1: o bo so wo ti an pe ni ila koja to ga
0: adagbe
1: adaso tori pe ngba mi wa ta ba wora wa won wi pe mo ju lagbaja mo tayo re
0: adagbe adaso awon wo ni won gbigbe aye agba adagbe adaso
1: o ni sise okunrin to lagidi ti o fe ba obirin gbe okunrin ti mu e le okunrin ti o ni amumara obirin to je pe ki riri nti o ba ti je mo nkan to ku de ka to boyo ti nje o ti mu o ti n woso o ti n logba o ti n lo mato remi adesina ti kan ba yegere fun oko o le fago kan orukeru mo ti ri en to
0: ti nkan ba yegere
1: to ba yegere te lo re
0: ki lo le mu nkan yegere fun oko ki lo n fa ki nkan yegere
1: remi adesina
0: kini ki nkan yegere fun oko se le mu adagbe ati adaso wa
1: to le mu yegere wa saye oko ti okunrin ba wa nle ise to nitumo ti eni to je oga labe bi titi sise le ise yen ti pasan bayi boga o ti ba gbogbo ori to tele boga ba ti n gba leta bayi gbogbo an to tele pata ni kini yen ti kan
0: rẹri mo gbo e
1: adagbe
0: mo gbo e mo gba
1: e gba benu mi
0: mo gbo e mi gba tan 0912370 8675 eyin ara ile
1: olohun mo so asewon aye o
0: aso a ma n ju gbolohun oro kan le n gba mi lekọkan aju kan na le last week eje ka ju tose le ta joran lenu leni lola adagbe
1: adaso
0: eyin ara le eyin tun ni la kaye
1: won ni maju alo
0: gbo wa

0: Ma ja ya bala.
1: Eni kwa ma gbe o ma ni.
0: Adesanya fun mi layo, won ni e ka san ku eto sa. Olorun wa ma fun yin se o.
1: Ami o.
0: Maryam titi lo pe Mustafa, won ni e ka san ku eto more knowledge sa. Amen.
1: Fire.
0: Abdul Ghaffar o pe yemi, won ni e ku eto sa. Abdul Ghaffar

0: by your name from you saying or your state. Well done, sir. Abiodun Oyelade. Okay, Atika. Okay. Rashidat Aderito won e ka son so won ya leto e ku se opolo lage lu e fe ni baje o Kamarudin Shakiru Shakiru right won ni e ka son e ku eto ko ni baje o okay e je ka tun wo je ka gbe pin si je gbe pin
1: e ja re
0: won ni Olubunmi Abiona won ni e ku eto lati Molete ni lu Ibadan bi Anike Ade won ni e ku eto Abiola Kimwale won ayin mejeje e ko ni fi ku lokiki ami
1: ami o ami o
0: okay oja tun ye oju opo
1: ni mi e ke ni je opo aye mo ni ko sinu bible opo aye
0: mi o mo
2: e
1: ka ba o mama
2: e mo pe to
1: e wo ese un
0: e se o
2: omo la ade sona la taye gu
0: la rami la rami
1: lari lari ke ni je opo aye
0: la rami
2: o ko da mo ki e ni diba ku danu aye
0: mi o
1: Well, look. That's
2: all.
1: Abo se ni osun mari
0: o le se wo gari
1: se o
3: hello
1: oh e ka bo bo arasagi
3: ah ah boda aburo yin mo ni e sa ni boda arasagi
1: ero mo se bi egban mi lo pe lato
0: oya ni o ma nbe
3: ko ni baje ah boda ti wo ido po
1: ju adogo
0: ba beji alaba
3: egban mi bigban ogun ni rebo
1: ogo so yo ma lo gbolo yen fun babe
3: alaba lato ojo lo bi
0: alaba eyan gidi ni wa
3: da so ko je arogun adagbe adaso
1: bo ni se ri la
3: ah okun ti o ba wulo ni ma so be di adagbe adaso e ma po kunrin ko si adagbe adaso nu oro re
1: yo ma jenki bi eyele
3: yo ma jenki ni bi eyele yo wa dana bo bi olobin lorun yo wa dabukata si lorun
1: orun re wa pe
3: eyele te sososo eyan wo ru bi kido wa be
1: ah e bi kun lo re re re
3: bi se e ma gbo bi se nle neneki nle layami iye ọmọ da sara na awọn na wa be la tago
1: ọmọ ọlọmọ si nbe nu leti kiri ori oke ki
3: ti lara ni eni to ba seri ti lo le royin bi gba di bi kan se lara mi
1: otan
3: o be jewo ni
1: te
3: wa ri oku aye oku aye okunrin ni an pe ni oku aye
1: ki lo de bi oku aye
0: so ko
3: pe ji
1: abi ma wo
3: mo gba bi o ko temi o toro ti je
0: ma gbo ma gbo ma gbo sori oro re lesi bo mi so lesi le ni ma gbo alaba alaba
1: ba be ji
0: opo aye ki ko ye ko le jokunrin obirin lo ma ri fast pe opo aye
1: opo aye le tori bukata ti ogbo re be
3: okunrin lo po aye
1: okunrin lo po aye
3: lo
1: e di odo mo dayawo le ti o moju to a
3: te ba fe fun awon opo mi ni nkan eni iwo ti e ba so ko mo pe o
1: mo pe o
0: e ja mo lo o ti e to ti wonu eto
1: olohun so ajo la lo
0: olohun bo ti wole
1: alade lade
0: a ma continue lola
1: atopo aye atopo ile atopo ota
0: atalada gbe atalada so
1: atalada
0: o do la
1: atalada
0: so an bo lola
1: olohun so a

0: oku kan
1: ta lo je 50,000 naira yi e gboda da kan to dan re ah o le ma lo ba hello
2: hello
1: se ta ka se ni
2: abe ni ka
1: se jeri
2: ara o mi jeri o
1: baba igba o le bere si ta
2: ah o di le ladun meje ala di so ni so ni form
1: se eku lori e ti je loni bayi
2: ah
1: oruko yin adugbo bo oruko yin adugbo bo
2: oruko mi ni odebola youtube lati academy ibadan
1: academy tolomi abi ti liberty
2: tolomi
1: ona ayegun
2: eben sir
1: baba e ti je 50,000 naira bayi
2: ah ese o
1: e ma tori lenti o play 3 ticket and get 30 ticket lawa jen fawon yen seju meta bayi awon kan lo ta o ya dawun ibere ka ma lo
3: eni ti o gbejoba fun Alhaji Lami Adesina administrator ni awon na ni email edoy oyakiri oruko won
1: idan mejeji ni adupe lowo awon eyan ti won fun wa lebun lori eto yi Anthony Badunrin baba daada eni tan de ma tan ese o abiola yari yari akiyin akiyin o gbojo telo laye eni rare o baba daada ese o bakana mo ki wale sote asote maru wa ese o gbogbo gba mama wa yo dele togun fine ya albarika ya keyin na o olorun ba mi ko jari yin pe woli bishop richard aderemi adedeji baba oyinbo lori ta perin iko ati iriju olorun ni yin emi mimo ni fin le daddy e se o mo 90 sir e wo e je ka wa mo lo bayi loruko lootu eto yi oga wa kebugi ati loruko dolapo omo lile loruko tobi loba ajayi omo ya fe ade osun kayode loruko mi new vision ina ni oko yawe mo nbo kin to fi number mi ta infinity soro to fe so
3: owe ta bere pe ki won fun ma ni owe to sumo o to se eni to boile keje
1: ati dare
3: bi pe o na lo se akegbe to ra ti o rowo sun owe to sumo ni ohun to se agbe to mu ebusu to ta o na lo se akegbe ti o rowo sun e pe ebusu raw materials ni nkan ton ma ko pamo fun lati gbin ni odun mi ni ti ti iponju ba wa di bade ba abe to ba wa ko ebusun yen to ba lo n fe ta ta kegbe na wa ko ti o ba rowo sa je pe owo ti o si lowe to fe fi ta nkan to ye ko fi pamo o na lo se akegbe to na ra ti o ri owo fun bo se ri ni mama ogunjobi mama ogunjobi se bi card la ma fun won
1: won o gba mete ta
3: card 1000 naira la ma fun ati mama ti won ro pe yen na ma fa won ni card na 1000 naira
1: o se o ya idagbere ka ma lo
3: titi ojo aje monday ta ti ma pade ni kete tan ba ti ka iroyin tan ni ede yoruba olamile kan olawo infinity lo ko mi
1: ire atara la fi pade o dabo
4: Olajide FM 96.7

Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Ibadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Ibadan togun ba fe pa Ibadan kudeti agbe won iku adeti ni le omo layipo iku adeti ni le awa aro adeti ni le yin ti kuta aro adeti lori ko wa nugo wa o

mo ni ko ma pariwo afela bendi ai olorun li gba mi lale yi won ni pe mo ti gentle jump such a cool guy mo ti mo da bi angeli gobi to ba le climb my bed emi lo ru.

0: 03. Egbogi elekerin ti mo fe ba yin soro nipa re ni a pe ni Royal Insucap. Royal Insucap eleyi ti a se lati ara Guinea's Investor. Eleyi ma koju arun ti a mo si atogbe. Egbogi yi la ma nlo lati je ki sugar inu eje ki o wa bo se ye ko wa. O ma nje ki ara o sise dara dara nipa jije ki onje so kale nipa yiyo awon anfani to wa ninu onje. O si ran ni lowo lati gbe igbe aye alafia ki eyan si gbadun igbe aye eni. E ma gbagbe o, Nafdac ti fi lu awon ogun wa yi awon gbogi Indian Ayurvedic la fi se e si le ri awon ogun yi ra ni Danax Pharmacy, Kundiara Pharmacy, Westland Pharmacy, Misga Pharmacy, Mirike Pharmacy, Real Crown Pharmacy, Ayola Pharmacy. E pe wa sori 0806-861-5751. Vital Royal Services Integrated Limited lo ni ilera wa ko ni da wa gunle o.
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro
2: Mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape Olaimo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni Oke Ado ni Iyana Lodge ni ilu Ibadan e je n fi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 3885 5308 baba e ba nki awon eyan wa nle
3: mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan lo gba oruko mi ni alara pe Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada abawon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo roni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ki o mo pe telephone number wa 081 3885 5308.
2: Ki la npe ni aile se dede olomokunrin ati pe kini ma nfa
3: e se ohun olotu awon kan ti ma nfa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon aisan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi teletele ati ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo tugba ngba to ya ori wi pe ara awon o se dede mo ti elokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipa se ejamba aile se dede olomokunrin re mo ti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni diko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itoro ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi ntoju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abo nti e fe sumo birin ara awon ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara ti pada wale wesi awon kan ya mo sokunfa ai le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun be si ni elomi o ti bimo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu wa mo kun ara awon mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikerike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara awon mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi o ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese kode ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omo okunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni ball meji tin be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta n pe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omo okunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyikeyi eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jo mo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jo mo ogbon odun so mo ogoji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obirin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin n ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a kan ri pe inu kan dede lo ohun suyin o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obirin mo obirin mi inu lo mo gbona ni obirin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to n gan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 08 1 38 85 53 08 08 1 38 85 53 08.
2: Kini mo se okufa isan oju
3: e se ohun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wini wini bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti ma n fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi ti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1,000 to 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti iba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti elodumare si n gba fun wa to ba di odo wa a bo sewadi lori n to sokunfa nkan ti n se o yi to ba je o ti lo sayewo ti o ni katarasi ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to o ti wa logun naa ti o lo abi won ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe naa sugbon oju re si lakale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe atebo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko ma pe telephone number mi lori isoro yikeyi to ba tin ni
1: ilera loro
4: kala o ji pe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sa gbe kale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi saye lọdọ won to tu asiri bi ta isofisebu ba lareda lo mu alara pe online oni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school Oke Ado Ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
1: la la la la gelu fm jagaba

0: ajire tin gbọ mi e ni faisan lo gba o iwe nja du loruko temi are aturo ogun da world wide lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero bani soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye iwe nja du bi egbogi sanku sanku meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba yo omode lenu olu omo bi omo yo bi elenu ni gbogbo gba ti kokore ba yo agbalagba lenu oju omo su oju omo ubaibe oju omo go ni pepepin eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fin kokoro ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokoro de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fin pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ru ni aro omo yun ni yo omo janije kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa npe ni genjen tabi ateseku ki gbadi o fa ni su papo mo pe eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku ta ita ibi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetun lewe ki nkan ma rin ka akiri ara tabi ka ra ma ta ni sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro ti nu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro ti inu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo tin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barre aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi itatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon isan ti so ni di arugbo san gan lodo obirin ijo ojo orile bi agbara ku ntodun ta nje o le fa isan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba isan si nsi okunrin gege be lo si nsi obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndie ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin oya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma lagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile bi agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejo mo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin be ti akanse egbogi ta npe ni double barre egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa in ti o se fun mi ara in ti o se fe je ara e kan se mi oloye iwe nja adubi are aturo goda world wide e bere fa kan se egbogi tin je double barre to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia onje ota eni omo je odumare masi an february osu ti o pe olomo je ajenje ota wa gbogbo eyin oto buru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye iwe nja adubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero bani soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye iwe nja adubi ero bani soro te le pe mi si o na ni 0800332601 0800332601 tabi 08053459223 0805345923 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obeyan ba de ta fasoke to ba idogo ri baba yo ba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa jo lo bi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa ki lo de laaro kutu
1: fogun fun kankan jare
2: ago ku ode leyin nkan be o ogi lele ri koju ti sitile mo e wo ibi ya jeri
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: eh aje ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi se
3: alewe atepo ti won fi mo ejele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun nibun lo tin ra nemi na lo
3: a bi be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
3: ewi nja Charu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7204 Oke Ofa Baba Asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun kribi okwa ifa
4: Lagilu FM 96.7.
5: La Gelu FM

Donkey ni gbogbo bi te tin gbo wa ni bi ki bi te tin gbo ikani yi ikani lagelu fm 96.7 doke gajoke eyi ta nbe ni le funfun balaw

0: eku le nle yi eku le lo de yi eku boju ojo sere eku se lataro ani se lasan lagbara olohun gbogbo igi telegbede wa ba tin fowo kan bayi didun ni o mo dun won ki gbogbo wa ka bo sori akotun eto oju taye yin fun ta leyin eto ti gbogbo wa tin duro de to ni se pelu karakata eyin te fe ta ile eyin te fe ta ile eyin te fe ta moto eyin te n wa ile te fe ra eyin te n wa ile te fe ra eyin te n wa moto te fe ra eto yin tun ti de e farabalẹ lalẹ yi eja ajo se loruko olootu eto yi oga wa Kenneth Ogunje loruko oga mi Gbenga Oyato Olayiwola ati loruko Azeez Adimola omo yin ololufe yin aburo yin egbon awon kan tun ti do lori eto fun ta leyi oluwa adeyeyin loruko ti temi ti gbogbo yin mo si ni la apostle apostle yi lori afefe na re kabo sori eto gbogbo eyin te ni un te fe ta gbogbo eyin te n wo le te fe ra se igbagbe pe ile ile ati moto la mo n sabadi pelu lori eto yi awon ilana kan si n bele to je ilana atele akoko ninu e ni wipe ohunkohun te ba fe ta lori eto yi e ri daju pe e mu re wale daadaa elekeji ni wipe ohun te ba pe te daruko lori eto pe fe ta ko je pe yin gangan te ni eyin le pin sori eto eleketa ni pe un te ba ti pe fun lori eto pe fe ta e tun wa make sure ni pe e ba wa send the details un te fe ta si WhatsApp number wa ta mu fi sile keto to pari number tin be nle agbara ta mu pe laarin eto iyun nko o te ba mo n tele eto yi daada e mo pe number le agbara a mo n pe yan laarin eto fun eyin ololufe wa lati pe wole sori eto ke so n te fe ta ni leyin igba te ba ti se leyi to ba ku bi iseju meji ki to pari a tun wa mo n fi number kan sita eyin number WhatsApp number ni number eyin ohun le wa send the details n te ba fe ta si to ba je moto ni e send the picture exterior ati interior moto yen e wa ko details si e awon details bi oruko moto product yen model e condition to wa kini awon kan ti n sise lara moto yen eni to ba ra kini nkan ti o sise teni to ba ra o tun se e ko gbogbo e sibe atoye te fe ta pelu number yin to ba je pe ile te ti ko pari ni e je amo boya bungalow ni abi duplex e je amo how many bedroom ni to ba je flat to ba si je duplex how many bedroom duplex ni e so awon un ti nbe nbe boya pvc ni tabi pop boya ele tiles ni tabi ewo floor lasan ni to je pe carpet la ma te boya window nbe nbe tabe ti nse awon yara tin be nbe boya in suit leko abi boya yara meta ni won lo ile iwe ati ile itura kan exercise ile te ko ni lori awon document ti nbe fun ile ati ile yi e so sibe bakana le tun wa ba wa ya pictures ita aye ka ile yi ati pictures inu ile e ya e send die oye te fe ta ati number yin to ba si je pe ile le fe ta e ja mo size ile te fe ta full description address ibi ti tile yi wa awon document te ti ni fun atoyi te fe ta e mo si gbagbe pe jale la wa mo nfe lori eto yi jale we te ba fe ta jale ni eso e mo dinjele ojo kan enikan pe mi yon ni ba ta mo so pe jale la fe kawon eyan so lori eto yi ani elomi wa wi pe ko si ba won se so jale to ton ba debi ti property yen wa won tun na mo wa so fun baba yi mo je ko ye won wi pe ko si eni ti o mo value property ti e ja ba so lale odo omo ye toto ko se be se be property to worth 10 million sile te so pe feta ni 8 million teyin o wa debe ti o wa na 7 million ah lai so ta je oni sugun o se se ka won eyan o na to ba je pe value te fun o ti oye te gbele o ti high ju value property yen lo idi ni yi tawon eyan se ma nna destiny kan won ara ile ko pe number tawon eyan o pe si yin number to wole agbara fun tale yi
1: baba tunde abi destiny mr destiny lo ki yin pe e kale e ka bo sori eto yin eto wa oju taye fun tasha leyin to jade lati ile ise wa lagelu 96.7 fm oke dajoke ile fufun bala ofelele ni le ibadan ori eto yi lati mojo aje ko ni so ateni to fe ta ateni to fe ra ibinu tin pade awon ero ibani soro eleyi te fi pe wa fun ti asale yi lati nigeria nbi 0912370 8675 lekan si 0912370 8675 to ba je pe lati le okere nitori gbogbo agbaye ona tin gbola gbogbo agbaye na tin gbola gelu +234 8142491006 ese ten gbola
0: eyin eyan wa eja lojo oja kala otaja ta ba pada de a si ojo opo le e pe wa wole bakan na awon messages tin be lowo wa a ka won ese ten gbola
2: Lagilu FM 96.7
3: Iji ayo ni da omo Iji ni owo afefe to sowo odi Bibeli so ni pa won ninu iwe fun ori keta dile ese ikerin o ni afefe sowo odi ni ese ikeje o ni won fi agbara kaka o ni agbara kaka dopin laye re Iji ba nja yan gbogbo e o di agbara kaka ati je ati mu igbese agbana orisirisi ogun Iji ma nje wa opin ma desi lo mura adura akanse le kan lodun 24 hours marathon prayer.
4: Yes, sir.
3: Ideja.
4: Hey.
3: Ojo Wednesday.
4: Yes, sir.
3: On the 30th year. Lati ago meta o. City di ojo Thursday.
4: Yes, sir.
3: Ni ago meta o.
4: Hey.
3: Iwo road lo ti woko oru o. To ba di oru o junction.
4: Hey.
3: Biki okada ma gbe bo ni atamata.
4: Atamata si.
3: Bo ba wa.
4: Yes, sir.
3: O di dodo ko leri. Wa si ni anfani.
4: Anfani.
3: Lati ri bi woli.
4: Hey.
3: Emi si ma so wipe.
4: Yes, sir.
3: To ba dodo woli.
4: Yes, sir.
3: Iwo ko lo san to ba wa.
4: Hey.
3: E mo nu ma gbenu mi.
4: Yes, sir.
3: Fun asiri ogun re.
4: Hey,
3: wa ara anuba.
4: Amen.
3: Oru ko mi ni woli.

0: bakana ile kan bete ni ti call the window level ile yi 3 bedroom bungalow ni ori ile tan ko si o je size to je half plot of land ile tan so yin be ni mortgage close ni akinbile yun baba koja ara iti die leyin ona to lo mo ni yaun ni se ba ma akinbile daada o se afence pelu iti ni Lances agreement ati red copies of imbe fun ile tan so to call it tan so ni lori 2 million naira pere no fe ta lodo sti e justin ja gbo
1: 4 bedroom flat kore ti o fe ta oni 3 bedroom and toilet oni ti tai gbogbo e gbogbo inu e o tun wa ni kan na legbe 3 bedroom flat oni ile mejeji won ko sori 3 plot of land o wa fun tita ni orile na oni farm tun wa nbe se po 3 plot la pe oni pen pig pen kon wa nbe and then won tun gbin awon ogede sibe awon ogede agbagba won gbin sibe na address ti ile ati ile wa ni number 89 Banla Road Ejoku Ibadan bi gbogbo ile ati ile ati pen ati gbogbo nkan to wa lori eyin 25 million naira pere ona fe ta
0: eni ye so pe awon n wa ile ta won fe ra e wa farabale ke gbo daada ile to je 2 bedroom flat tabi 3 bedroom flat to ti ko pari ni o ti je pe ko si nkan kan ti ma se nbe tabi face me na face you to je 3 rooms lapo otun 3 rooms lapa osi tabi 4 rooms lapa otun 4 rooms lapa alaafia to ti ko pari ti nbe loju taye iyin oni bi to je gbangba ti so yin pe site ta wonu tori oni agbalagba lawon si ni inu Ibadan yin lawon ti n wa ba lele teyin fe ta number wa yen a fi sita keto to pari ke send details ile yen si e mo wule pe wa e send details ile te fe ta si e wa gbo budget won 15 million ni te ba ti nile to ba ti ju 15 million lo e mo wule send yen o

so ogudugba lo ogun akanwo mo tun de lale bi mo ti de yo mojuba fọlọrun oba akanwo mojuba feya mo se ba akoda mojuba seda eba lo okunrin mo se ba obirin o mojuba omode mo se ba lowo eyin agba mojuba lowo origun mere ni agba laye o afika e tun aba mi se lale yi n o le dase ni o adase bayi ni won ni omo iba kan ogbodo hun mo ogudugba kan o mojuba lowo olorun oba mo se ba feyan

0: wa lori ero otakun agbaye o ayan ti wa nbe eh ta ba ni poro tan ra wa je ah oloye magaji saka raje elegba o magaji le elegba o nti le toko won ti wa nbe alaji ona lapo iko awon na ti wa nbe ah aldebayo ti mi leyin ana wa nbe alaba yusufu latolomi eyan ti a ana ti wa nbe awon eyan ti wa nbe biba ige alaga awon olokada lona yen won a gbe radio si junction won a ma play re bo kaluku a ma gbo gudugbanu to e se ku fe wa ile se radio ti ti lagilu oju oni tiyin ba se ma se lososese be na ni tori nu aseyori kabiyesi olubadan ti ile ibadan loni o ti n ba so wi pe okan ninu awon aseyori won oni oro le ni ibadan kasi kabiyesi fun ori ade kabiyesi o his imperial majesty Oba Rashidi Adewolu Akamon Ladoja moto ki mo kiye eku adojodun ori kadun yin mejile ni 80 te mo se wasa ninu odun te eyan ti wa loke epe wasa ko o sibe sibe ara baba to ji pepe elomi koni ti ju bi 80 odun lo yo ma gban ni pepe pepe eyan ba ti lo re da ba to ba ti le logota odun tin lo bi 80 o ti ma gban pepe akin ko rire a si ton kin ko rire ajodun odun kini lori apere baba baba nla yin e se opolopo odun laye nipa ba se n ba bo nu ase ori baba ba se je oye ni badan a je mo gaji a je ba o ti yato dada e se pe oye wu mi won to pinpin eyan se le fe abi le ofe tori nu awon mi ti a joye koja te di wakati owo elomi okan eke sile baba re se le yan joye nu Ademola ni ijoye ibadan ti ni to ba je mo gaji baba to fe je mo gaji ninu ileun o lo ko o si ni leti an mama o ba wa ko gbengbe nikan lesibomi to je poju le mefa o ni bi to ti je mo gaji ibe lo keke si o to ba ti keke be ta je pe ki won le pe ile re to ko ile yin lo fi safin bo ba fi si okan tan re je ni kabiyesi ogbaru igba ku gba be mo enu awon ase yori eloro le ta ni salai so tori pe o se se ko je pe elai se to lale yi o ala fi se to lale a lo soju oja eje a toju oja de ta ba ti oju oja de eto nte siwaju e ku kale
1: agidun bi ore mi afuju di la to boye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si ladua won ni pe ko lo mojo so so ti bi ti bo idi ni pe dilare odinju moto meji pere lo tokun bo kaati nigeria uc to gbe kegele lori po fighter yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh o lo moji kon pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojoko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se won nkan lo wa nbe ti won toko won pele to abo to fokan bale Kitunde ko si ti o so kan re egbe titi ilewu bawo eyan se lokon nbe ti won ta lorisirisi ton so be office pelu ilana tele ni loso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepele to fo kan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 08169328487 le kan si 08169328487
2: Sisi gbagada ilelekun ile sa gbofin lojo kojo gbagada nilekun ile ewosan nigbakugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonun ni lagelu fm ni badan gbagada nilekun wa sile gbogbo aye lo gba o olowo oja ko se kede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele nbadan
3: oro re ojo wa si mo ta ni wete wete
4: Tọ yi la fin ti gbogbo awe eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti tun lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo toni.
5: Ejọwọ, eduro na jare.
6: Ah, ilo sele.
5: Ki won to so wa po. Nje o ran ti po sele ri television fun mi. Fridge nkan, ero fọṣọ. I ise ile wa ma fọwọ fọṣọ nle ni 2026.
4: Ni tuto.
5: Ka sa so pe o ti rawon abi?
4: Ta lo ti e so pe mo gbọdọ ra gbogbo awon kan ile e kan so ni bi ti CDK e wa.
6: Ewo lo tun je CDK e bayi.
4: Be ni o CDK e le ra fridge yin, ero ifọṣọ ati be be lo.
5: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro yi abi.
4: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti rawon.
5: O le se agun tan. So welcome.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
6: CDK, sọ́rí ẹ̀díẹ̀, bẹ́ẹ̀ni ayé rọrùn.
8: The Ember Moto then don't finally land on. Time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember Moto with the Ember winning galore. First of all, make a letter on

0: ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile ibadan
1: na ro di pepepe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbalaga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifupa giga eyo aseju abi ko mo korin o ma mu na lo gbari lori ise enu le airo orusun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto elera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yi abide mi akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lago maru irole 5 PM ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ela loro to se yi yo ka si arabi ju atiro eje ka jogbo
3: Lagiliwa FM 96.7.

ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yen ba wa se gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fini di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wipe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo igba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji

0: gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo lilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba card tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba tin gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin le baba adedibo ni badan 08033881008 at 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la gelu efe jagaba gogo retio maaru
2: e yara le wa mo ki yin nibi kibi te ba wa lale ya dupe lowo eledumare oba aji pe awa la wa asi dupe pe eyin la ba atitiri bra se nde iya chikito ati iya togo atiti de lale yi a de dupe pe awa la wa eyin la ba mo fa mo koko idupe lowo gbogbo yin te npe te ni ogun ya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bile
3: mo ki mi de tin gba mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba aisan ni fi ara wa se bugbe o
2: abi e ti ki won
3: e se oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday at tudele ni
2: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to mo ko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbo wa fun wa lale
3: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sanbu sanbu tabi romaticism tabi awoka opolopo arun ta nso ma ndamu awon baba wa baba awon mo wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo ma ndamu opolopo awon eyan
2: ni arthritis
3: romaticism arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin nkan to ba po ni aisan ta npe ni romaticism wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le rin lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
2: lati
3: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mo rarara ti ki se pe last dent ti ki se pe o ni aisan kan ta npe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma n fa ohun a ma complete san ese yen o ma n fa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mora kin pa ile isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi si e ba ti de academy olomi be ba n bo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so da express o ego bridge kekere e so kale pada ni o ti e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1030 ke mo se se alaye lo opolopo elomi ti wa ta npe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mugun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o ru o gbe ti ro kan bayi ba ti n sele o so pe o to atoju to n to yi o oun lo fa bo se n ru bo se n gbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to je pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito suga elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to bayi to yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yin na apo awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ritu sile eyi te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo togo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
2: 1 minute no do
3: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba se eto e dede obinrin o ni like
2: to ba fun nipo kipo ki to se pataki
3: okunrin oni like iru eni be o nitori pe en so pe awon obirin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
4: won
3: to ba pe o le se deje ati daada o le se tu e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gote ma lo te de ma dupe fun
4: olorun ba o da mama togo seri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
3: e se olotu se ri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma je ke yan to sere sere sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa iru gan iseto yi na to yan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon ara ta le ko latara te ma ko latara ibalopo okunrin atobirin o ma nfa ke ma ri toto dede mo elomi de ya
4: syphilis
3: staphylococcus infection be bacterial infection lori sirisi be o le fa ki ibi ti to tin jade ki to yen ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin ni kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro ni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akan sele ni o o wa ni afani laarin bi odun marun odun mefa lati meet obirin mo pe o tin collector si prostate o
4: so o se pataki okunrin ma dogo
3: o se pataki
4: so that nkan to jo mo pe ah o prostate de o kini ko kini
3: ni le sele si okunrin be
4: o le sele si
3: so ola ara wa lowo nkan to le fa niyan olotu
4: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa mewa mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olohun a gbogun
3: be ni olotu
4: awon na a le ri
3: be ni
4: o da e je ka wa wo ile ite kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse ijekuje lo nfa kini abi je di
3: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun to dun to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro ni be ni ase kan ta npe ni jedi jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoje orun to ma ma baja elomi o mu to du be to ni aisan jedi jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
4: iru awon ni eya togo se ona bayo wa lodo yin
3: ona bayo wa
4: mo ranti ni si pe o ni enikan nkan si meji to ti so pe ka o ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta ba wa se ton awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun ru awon ni be yen lodo yin
3: olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta baba wa nlo yi ti won lo lati jo su wa bakan na e olote yin le mu mi ranti ise kan ti baba mi ti fun mi ti pepe bi pe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
4: ogun
3: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su te ba su e busi iga fun ojo meta abi elemi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
4: ya togo
3: a wole
4: won ko bu kini e won
3: ise baba mi ni
4: won da
3: si
4: bo tun se ga won da si
3: won bu si won flush e
4: won bu si won flush e
3: leyin
4: to ba meta to ba ti pojo meta yen to
3: nko won ma fi eko tutu
4: won ma bu kini e sinu eko
3: ben ma
4: won ma mu eko yen
3: ni a wole
4: nko ta nso yi to jade a wole pada
3: be ni
4: e ri pe ati so nkan nu laye gbogbo awon nkan bayi ta awon baba baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọn jẹ ko kan awa naa
3: ami
4: o da iya togo mo ti gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin sada ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
3: be ni olotu
4: ona wo lo
3: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kini ma suki tabi jeri je na o le fa ko ma suki to ba de tin suki e ti mo pe kini o ba ti kere ju obinrin oni like e
4: ah ko le kon le gan
3: so a ni awon kan te ma lo fun yen na ito suki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
4: ogun ko si
3: be ni ko so ogun iku gbogbo apata
4: aju lolohun ni
3: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi alowo elomi abimo elomi akole elomi oni ni kankan sugbon iku yi o pin dogba
4: opin dogba
3: atolowo
4: ati talaka
3: o la fini eje ka se daada
4: ka ma jadi si ti
3: kun o le ma so ti wa na ni daada
4: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
3: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugbon kan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo yin fun ma sanra ko si kan to ba lati lo fun kini na fi sanra
4: ah
3: ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba nto omo to mo ba kere ta ba se bi mo n baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to mo ma to tu mo nti omo ya ti ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
4: na le se o le je koko na put on weight
3: be ni o
4: koko na tobi
3: be ni
4: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere
3: be ni
4: ti won ba kan si odo mama togo
3: be ni olotu
4: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
3: ato
4: e to ku e de nsuki nkan
3: nkan na ni atotuki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because ton ba tun lo kini ya tun ma to bi si to ba ti tun to bi ju problem ni ko benin
4: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tun bere awon ibere kankan si
3: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
4: le kan si
3: 080 080 35 88 88 1010 30
4: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fawon to wa ni Nigeria mi
3: be ni olotu awon to ba po wa ma ba won send ogun e to ba fe pe mi lati do oyibo
4: okay ma ba won send you
3: beni beni
4: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
3: no a ma we bill
4: e ma we bill e okay to ba fe pe yin ko
3: te ba fe pe mi lati do oyibo +234
4: okay
3: 80
4: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number ta ma fi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo so won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo e to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fobirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama sun e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to n wa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta awon woju oluwa fun mo ni
3: a ni eto fun awon to n woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to sun fun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na re wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma n do to ma n produce omo
4: lataro
3: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ole ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
4: okay
3: won te ba n pe eyin okunrin te ba n pe niru kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ile ise mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọ a de ma n tọjọ ọkọ ati iyawo ni ile ise wa to ra ma bere be lọwọ ọkọ abe lọwọ iyawo ka le meni ti o ni pota ma tọju ti everything fi ma wa okay
4: oda oda iya togo to ba wa sodo n se le sayewo fun won
3: bẹẹni a n sayewo
4: oda ẹ tún wá pe nọmba yìí lẹẹkan sí ká tó dìde nílẹ torí àrọjọ mùsùlùkùn
3: 080 035 88 1010 30 0
4: ẹyin yọ wa ami ẹ ṣe tẹ n gbọ wa nípa pàápà ẹ lè máa pe nọmba mama togo láti gba gbogbo àwọn àmọ̀ràn àti láti lọ rí wọn fún ìtọ́jú ara yín ọlọ́run ọba mi á wà pẹ̀lú wa àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù ní ara wa àlàáfíà àtọ́ tó péye la máa fi máa lo ọjọ́ ẹ ṣe ó dà.
5: Lagilu FM 96.7.
1: La Lagilu FM. Jagaba gogoretio.

ri pe nwo la gba bi aye loko jesu mi la mo so po ninu abala akoko yi lagbon ti job connect na tun wa to je pe awon eyan kan lasiko yi won fe sise won nsole ṣugbọn awon eyan kan na nwa se won nwa awon eyan to je pe won ba won sise to je pe won o ri eyin wa nwa eni ti o le sise daada te mo pe yo sise yin be se fe suwa la e kan sa wa ba ba ri aje mo pe lagbaja ba

0: kaabo pada latojo oja eleyi ta run bo le kan eje lo soro tun de adegbe ru amo otp todebo ni aku se lati oro
1: ise ni o wa ni se lasan o
0: mi o
1: e ka lewo eyan ara le asiko ataro ile ni arin atun wa lere o
0: ami
1: ami sasiti o
0: ami
1: ah nte tun wa lale yi o tun ka mi mo esa mo gbe wa debe mo nja mo ranti ba sisi gba mi wa mo gba ladura fun gbogbo eyan abi amu gbogbo eyan iya wa eyan iya Nigeria agbara olohun owo to ba segun si ni ma je o e jere wa agbara olohun ko si bi won se bi o nilu yi ti o ni nipa lara re be ni won mo ma dupe pe odo a ma pari pelu yi ororun korun korun sugbon labala kan a ma dupe pe awon obi to bi a awon obi to da ni lati fi awon nkan ton pe ni discipline won ti fi ko wa Nigeria la wa ile yoruba la wa ile yoruba na pe bi ko pon dandan kan to fenu bo soro ko to mo ti obi re nbo so ah lati keke you bi o fo lowo lo si party abi lo sodo re won won wa fo nje le o ni ba se man se sin obi re o ti so nkan kan iwo ti a sabi mo so ko ebi npa mi I want burger I want pizza I want ni bo kini nje be
0: olo mo je yin o si
1: olo mo je o si je oju buruko to la kokko fi wo na ko pon dandan kan fenu bo so oju to ma ti koko wo egbe oju kan ni to ba gbo bonsaidic eyes and kina man pe oju egbe kan ni
0: bombastic side eyes
1: bombastic side eyes problems o se o eyi mi fe jo laarin english to ma ti koko fi wo na wo go ti mo pe o ti wa into trouble so iyun wa lo ba hun ani pe o wa wa nle obi re wa so fun o pe today mo jade o awon abo nu ile hun je ke si pe bo tin ba de mo se fisi ni oje nba o so mo ke oro direct gan oro yen o oro to to simple ni lati yeyan pe bi mo ba se fi abo si ni oje nba o won na wa so pe be ni o ba se fisi na ni mo se ba o ah ye o ma to ya laye mo na mi ada wo go ka ba mo pe o tun ma wo ni ara re pe don se mami lo si bi mi sa abi won gba mi to
0: so o ti je ya lori iru awon kan ba re
1: dada ee ni je kini emi sori tele tele tan ba so fun ba n pe o je abo ti mo ko sinu le abo mi ti ko so mi kankan nu le o ko ku se en ti opon bi n ba se fi sina ni oje n ba tin ba de o mo ma ro pe boya yin ti won wi gangan ni won so igba ti won ba de tan ba ba bon se wi

0: mo se se nfa bo ntan mo se se nko wole tan odo emi fa bo mo na ko si o mo ke da awon iya Nigeria ko si bo se le se nkan na mo pelu bo se se karama won to na ko si bo se se na ti o pada te won lorun won pada mo so pe en kini o tun se daada na ni fun ko lo taju be lo ko fowo lo ko se gbugbe won so bi pe ko te won lorun na ni sugbon won gboro je ko mo pe o gboro se nkan bayi ki won to de ni won gbianju ati so won pe kiyan ni irony ninu ede yoruba ninu ede oyinbo ede gesi irony irony opposite nkan ti won mi awon ya wa lo ko se gbugbe ko pada da kan law school kan to mo tun mo nkan tan pe ni figure of speech AYD ni
1: be ni
0: so ko se pe mo kawe o kan awon ko ti e kan won pelu mo kawe won kan sa se so mo pe omi ti o nbe ni kitchen ti tan o mo tin jade ni isin tin ba se de be na ni o je nse ba o keni kankan mo pon o
1: be ni o mo gbo so ni gbe ni mo gbe
0: mo gbe kan ma gbe eru bo lato kan ko pada da ki won so fun ah daddy e lu gberu bo won to ma ti gbede fun awon ni ko je won gbe wole o o ti mo pe won so fun eyi pe ko gba eru yen lowo daddy re niyan so awon iya wa won ti won ma si wa ni iye won ma awon na ma je ki ori wa pe lati kekere ti o fi dagba o kan ma dun mi fa awon awon mo sin to je pe bi mo ti ma ri tan ma ri yo won kin ma oju
1: mo
0: to ba so fun won
1: mo ju
0: won tun ma bo sagidi
1: ikan bi apere alo jenle alamola kan lojo jimo to koja ni
0: eyo
1: gba wa jentan ah ti jentan o ko wa ko mi ni ti otutu wa o mi otutu te bi wota pe ah o mi yo tutu e ti fe gbaru owo te fe gba lowo wa e ji otutu to ba tutu asan
0: asan o
1: an ba lo ko tutu wa no ko ba abala mo mo pe ta ba tin lo ara o sa lo wa tutu gbogba wa ta wa po nbe
0: eyo
1: o fi sori table o wa ko meji si ori table todo ti wa o wa ba le ri pe se mu ah ikeji mi ba ni ah mo ko lo o ba si ko nle
0: omo lomo yo ko nle ti e mo ko lo te wi yo ko nle ti
1: o ba si ko nle
0: be ni yo ko nle ti enu mo ti se mo ti emi na ti wa ninu scenario yen ri to je pe won ba omo yen wi lara won ta jo sise apoda tan se na ni so ore mi ni so ajo wa lenu se ni so o wa ni omo se kan ta jo ta wa mu omo yen sise so o wa se nkan to dun lojo yen ohun si lele ke na mo ko mo mama ke se ti ma na o wa ni ko mo yen lo ko gba so re ataso se o ataso le o ati rin se o oni ko mo ko lo le oni ko si mo lo le ale o le bi omo na si ran se kini o si ran didi won na si ran o si ran
1: awon mo sin gan na o fe ko se mo
0: ko to ko aso si ati rin se wallahi ko se me ni ko se meji o o na leju ni o si ran lo ko emi mo n fa pada emi mo n bi omo se emi mo n bi omo se de o mo si lo mo binu ma wa ko se so igba to wa joko tan ti mo wa be tan mo wa si ti e down mo ni pe won so fun eyin pe ko mo ko aso lo
1: won na si n
0: ko mo lo le won na si n lo so mo so mo nkan tan so fun eni won so fun pe kaye re ri bo se fe ri ko si mo ba ti e lo won na si n ba ti e lo o mo beyan se so pe ah oge edakun e mo binu
1: so le so ni yen ti
0: so ni aye jo won o ti ati le ni won o ti je ko mo nkan ti won pe ni akanlu ede yen pe tan ba so fun e pe se bayi o kin to de o abi bayi o funra re lo mo won ikoyan so awon iya wa mo kiyin o ese te ko wa be se ko wa o ese te je asedin o ese te je nra o because to ba to ra ko luwa e ti ra na ni ngba to luwa e delewe amoye nkan lo luwa yo ti affect oluwa e mo kiyin o lagba olohun e je won mo lekan si o inu mi ma ndo pe yoruba ini mo tara won jade to si je awon iya to ni ba se nso yi na kesi ko be gbogbo awon iya jo na bo ni ti yoruba yi won gbianju won sise lori wa ese o
1: oda eje n paro ilu yi lati agba abi

0: Maria Bayomi Arolawa lati Richmond Texas lorilede America lohun
1: wa o ba mi de mo la
0: eni ara e se ngba mi inu mi dun si baba mi daada e ku de di asiko yi
1: won le mi titi omo ba won o ba mi rara ebi ye ni ran ba ye loyi ewo
0: e ti mo pe lori eto wa
1: ipo si bi omo ba
0: loyin ladun yi o kan se gbo lasan ogbo mi danu mi o se gbo lasan tori pe kini
1: eleyi
0: ta ba mu wa fun yin lori eto yi e ko e kan e ko kan si

kaabo pala latodo todi adegberu amo otp mctp jo talenu boda boda leila npe ni ona mi la lati owo evangelist ademosis majemu to tun yan fi aja abale ni ti wa lori all digital platform kaka kere orin mi si olohun tin jere okan ni yi pe la orin mi lati owo ademosis omo majemu later wa lori your digital platform kaka kere le te le gbadun so waju si e lori owo yen je mo takoso lati lo gbadun orin jemu ki agba orin ta la fe fi jemu ke gangan ni san asiso orin ta la fe fi jemu ke a fi orin eyin la omo wura a fi jemu ke iyan ni labala orin jemu ki agba e si ti mo pe labala orin jemu ki agba yi aba tin gbadun awon orin lolokan ojo kan olorin agba oje olorin kan faajin kan la la nfani ati gbadun agba oje olorin kan faajin kan la la nfani ati gbadun agbadun orin ayinla omo wura iyun ni laajin yi awon orin ayinla omo wura o le fe ka tesin leti ati wi te pe te ba tin gbo orin ayinla omo wura kini mo wa si yin lokan kile le igbagbe iru ijo wo le jo se lawon asiko ta won orin won yi jade eje nte lati apa bi eje nte lati apa bi

agba Johnson Nolalekan ta o baba din give me my mirror tutun yan fe ile to se jade ta nje lasiko yi sa pe ni ma sorry tinu never lose hope no awa sin je lowo lowo lasiko yi.

pe ka mo sori tinu ka ni igbagbo gbogbo nkan si nbo wa dero latowo johnson olale kan ta o ona wa lori o digital streaming platform e ba gbo e nikan ni e mo pa ti lu daada loni lelele ta ba uje e ba de youtube e ba ibi to ba rorun feyin lati stream ni e ba nbe beg ele nbe lori tiktok whatsapp ni orisirisi ni o je si waju si johnson olale kan ta o lorilede america e se ngbo mi ketekete inu mi dun si awon mo ibi aye yin ni gaja tawa teyin ani sura wa o

0: Elsa e ku ajin oko mi le tin pe
1: Elsa e ku se la taro.
0: Yes sir.
1: Mi se vola ti juro ko mi
0: e ka so to
1: mo awon lo ma wura ajuji bo ni le ti le kilo si jeyin e je ba ni wa.
0: Okay.
1: Ajuji ba onile jule.
0: Ajuji ba onile jule.
1: Beni.
0: Oda.
1: Ajuji bonile jule.
0: Oda.
1: Awon yen wa very important e jo.
0: Oda. Aba yin ba. Eni ko se bere fun orin ile kan, orin owo udoje e je n tese lati apa bi.

0: ba tin sebere forin lolokan ojo kan asimo tesi ti yin eleyi to je orin ti le salaja in lo mo wura je mu ipe yi. Hello, hello.
1: Akoto.
0: Yes, who call you like tik pe yin ma
1: laide lu fun na so lon kan je ya
0: lati lon kan mi je ya ka ba so ma
1: jo ba da run ni gbo gbo na
0: ayo
1: o se ka gbagbe
0: e so

alafibo na la mo fi se lorin awon awon eyan wa tun se beere fun orin la won wa alafibo on la mo fi se jenlu lati apa bi jenlu lati apa bi eni se beere fun ajoje ki ba onile dole bo ba je pe nkan la nlo ṣugbọn track meji ni bo ba je pe leyin te fe gbọ

baba se olobe se in te ba fe je kwa ibinu egbadun lo se yabi e ja pade lo se tun bo loko lutu eto isina laye ogun ede former elishofa loko amuju ero fun sarata wa e asisu arimola says loko shin balano le ti wa loju ko Facebook loko tun de adegbe ramu tp boda boda loruko Elizabeth Jeje Olamile Kabamdele Kola Ole Adeni Kola Des International loruko mi e pade mi to ba lojo Friday lori eto o wa nbe latago kan wa ago meji ta tun mu akotun wa fun yin sugbon to ba de se tun bo e tu pade mi lato wa ago mewa wa ago kan gbere bayi na lori eto yin eto wa loyin ladun ta tun lanfani ati gbadun ara wa bi kasi nkan bi mo se ndide fuya lásìkò yìí mama fi orin tim godi ogun agbaye tim godo ogun agbaye mama lo orin rere sipo ti mo fe se laye o iwo nko jo rere ipo to fe se laye e ma ko eleme o e ko kale